iwe mimo ni fẹran mo ni keji re gege bi ara re e je ka ma le pa alafia ni gbogbo bi ti abati de ati gbogbo bi ti abati wa o oju oni ti wa eto yin na ni eyi tin dira re le awon eyan mi kan won ti e tin pe mi awon ololufe splash fm awon ololufe eto ta pe ni alaborun won ni bo ni o se n bo wa de loni ah mo ni baba mi o mo mi olorun ba ngbo mo ti wa nkale o e wo a ma to gbohun ara wa e se mo dupe oju oni wa ti labi akoso bo ti wu kori se ri mo di to po wa lori eto ti ni e mo po wakati kan abo na ladi jolu to ba tin dago meta ni nsin nti kangara mi o tu ti a tu fenu adagba eto a tu fi ro yo tu di ojo mejo lagbaro ba mi oke mo kiyin mo kiyin e wo mi ti de rara o mo se kini mo nbo e je kin se bayi na

ni ara olaju to gbaye kan to n gbogbo fi yato si ti jọun eyi gangan lo mu wa se awari ohun ti a n pe ni alaborun tori nigba yen na won a ri wi pe ati pe lowo lowo gan bayi ba se wa yi igbe yawo to ba to gbo to to daada laarin awon odo langba wa laye ode oni awon jensi ko ye yin a le ri osu meta oloshi meji wa e mo pe mo so kan fun wa pe ojo ton se gbeyawo ojo yen ni gbeyawo daru e wo se reyin temi teti to si ojo opo Facebook e wi damu o si loro yin o labi akoso bo ti wu kori e kuku ni damu e je kin kokko se bi eleyi na e je kin yara salaye nta pe ni alaborun tori gbogbo igba lojojumo la ma ni awon oju tutu to ndarapo mo wa lori eto ta pe ni alaborun eyin na mo pe kan ni to lapa ja awa lagba awa loga ikoni splash fm ti wa nibi awa la siwaju ti gbogbo awon yoku to se kini o ton ro bi yebi tele wa leyin o tan pe ni alaborun ni wipo on to bere kekeke boya awon odo langba meji won pade ara won o ti yeyin bayi bi ife yen ti wa po gan ko wa je ki enikan le so nkan ti o fe teni keji nse boya okunrin lo ni agidi omobirin yen ti wa ji fun gidi gan o ti ni fe de bi pe ko wa le je ko le o wo pe nje tin ba so pe ah tin ba so pe lagbaja yi o ni agidi bayi tin ba so pe ma nbinu ju se ko ni ko mi so ma le fisale ma le fera anyway ta ba ti se wedding sin mo ma gba lowo e at least o love me now ko le se ko ma pe mi 24 hours ko le se ko ma se gba ko le se ko ma sawo ko mowo kan la kin na fun mi e wo ta ba ti fera sile ta ba ti se wedding o ma se kini o ma yi pada they play e wo ohun ta ba le gba lara wa loju ona awon kan kan wa kekeke pepepe ta le gba ta ba tin bara wa gbe sugbon wa better loju ona yen ka se kini o ka ti ko to ba je pe arora fe tuka ngba yen ni ka tuka ki kaluku wa ti esi wa jo sese gan ngba ta iwa loju ona yen ta le bara wa so toro ta n beru pe ka ma kora wa o le sese ko je pe ife gan a pe a ki se eni ta le bara wa gbe dalẹ ohun ti mo so ko ye yin alaborun ni to bere kekeke ta tete dena re bi korun aso o rora tu aso teyan wo korun e tu keyan mo pe o ti tu o ko wa bere si ni manage ko ma wo lo e wo teyan ba wo kuro le laaro kile ojo yen ko to su aso yen yo di kini o yo di off shoulder mo yan lorun tori igba to ti tu ta ti ran loju ese yen a ma se kini a bere si ni tu lo ha ni damo lo agbaro ba mi oke be ni pele meta lo wa lori eto e ri pe mo n soro bi eni to nje su gbigbona mo fe ka gbadun eto daada ni ipele akoko ipele amoran la pe ipele keji la pe ni ko to di alaborun yen wa fun awon odo langba lokunrin ati lobirin awon odo to je pe won sese pade loju ona awon nkan kan to je pe wa nyoju ninu irin ajo afẹ sona won yi irin ajo mo se rora bara won irin ajo o dabi eni pe ko fe se be yi eni keji o wo pe eyin baba eyin mama nje ti mo ba tesiwaju ti mo ba bere si ni balagbaja irin ajo yi ta ba wa pada fera sile awon to nse loju ona ise ko ni je wi pe nko o ma o n to le tete pin wa niya ni won emi ma npoju opo mi sugbon tori pe mo si ni awon awon ta se le ma treat awon case ta le ma treat nile dada ni o je kin poju opo mi lenu jo meta ma tu gbianju ngba ti ma ba fi pari eto ma pe tori tin ba fi le pe nsin awon eyan kan won ma ma fi da mi laamu ni and phone kan ina ni mo nlo ti mo fi nse oni mo nlo nbi ba mo ti e lo fun to po ni so fun de mi ni fe kenikeni kin pe oju opo ko fi da mi laamu be ni nitori na ti ba fe pari eto eyin odo langba meji te ba dijo wa loju ona te ba ri wi pe iba be se bere si irin ajo yin wo pe abi e lasiri kan te n fi pamo funra yin le to je pe leta leta ti asiri yen ba pada fi ara han egbon eni to fe eni ti o siyan beyan ba ku ara wo leyan fe fi pamo fun e mo poko ati yawo le n bo wa je n bo wa ri ohu ara yin ko ye ko ni ipamo kankan o ye ke je ki kaluku mo bo se n lo bayi ni mo to bayi ni mo se o oju oni ti wa iyen ni pele keji se ri pele keta ni a pe ni je ka sowopo emi a ma so pe ti ko ba si fowo sowopo laarin oko ati iyawo se e mo wi pe won ba logun odun won ba lo ogbon odun ton ti fe ra won sile gege bi loko laya omo nikan lo ma ja se yori ton ma ka o won ni ri nkan gidi mu jade ninu igbeyawo yen
ipele keta la pe ni je ka so wopo boya ko ni o fe ba yin fowo so wopo te ti fe ra yin sinu ile e je ka mo boya iyawo ni e je ka mo voice note le mi ma like ka won eyan se te ba pe mi o se se ki ma le raye gbe e kan ti number ti mo ma pe fun wa yen e kan se voice note si pe emi pelu lagbaja o odo ni wa n fe ra loju ona o awon odo irufe odo temi de ma n fe lati gba won lamoran lori irin ajo fife ra won pelu enikeji won ni odo to ba ti to ton ni o to ba ni ise lowo ni o odo to je pe ise owo e to nse o ile bo eyan merin ni bere e le eyan merin bawo oko ati yawo fine a loko oni ni ise lowo to ba jobirin o e je ka so beyen ko le je irorun ko le ba irorun de fun awon odo e je ka wa so pe won ti se wedding won loyin boya won gba ton ma koko bi mo won bibeji e mo teyan ba bibeji se mo ye owo teyan ma ma na bere lati nkan ti won ma lo fun mo kekeke lati fi gbe bi ton ba fe se yo nkan kan ton ma fi si won di o ti ye yin beyen o nje won gan nko aso wiwo igba kan awo kan boya ko ni o ise to nse ko to bo eyan merin boya iyawo ni ise to nse ko to bo eyan merin eya le na ko ati iyawo lorun nigba ti won ba bimo e ma ja gbagbe pe won lo bi o won ni iya won ni baba iyawo na ni iya oni baba oju oni ti wa e je kin se bi ele na mo nbo.

Benny, koto de wo mo won lara koto din to ma ko le ti o yo window ti o yo living room ti o se gbogbo eyin o se je card jo ma ba won so e je ki mo abala amoran wa fun wa laarin iseju melo kan ah serin ti mo fe gba wa ni amoran le lori le ni aji yi atagbalagba o atomode atokunrin atobirin eh e wo eye je ka rin oru o eye je arin oru tori pe yoruba lo won bo won ni oru o meni owo oru o mo pe oba ni mi se mo po balaye ni mi ni oru o mo pe se mo pe olowo adugbo yi ni mi ni oru o se ri eni ti ewu oru to ba wu ah koni gbagbe o yo ma se kini o yo ma ran ti ni nitori pe ah ewu oru o je on to buru jai se mo bi orin kan ni ijakumo kirinde osan eni abire kan iriru se mo ijakumo ko rinde osan o gbogbo awon eni ta ba ti bi daada awon eyan gidi won se kini won kinri oru eyi ni mo fi so fun wa wi pe to ba je pe a fe lo rin ajo ni eja gbera loju ojo ta ba gbera loju ojo boko o ba ti le yonu a iri solution bi se ka ku onu oko eleyun ka to mo mi amo bile ba ti nsu nko se mo wi pe yoruba e mi ne laye ode oni ori yeye ni mogun time ti aise ohun lo po ju nbe te ba de awon correctional center wa gbogbo aka imoye awon ti o mowo ti o mese to je pe won se ko nge aburu ni imi oru ni eh boya ko je pe won se sise ponse ko bi ile kan ton ladugbo kan eyin wa fe lo adugbo yen oru le wa firin si ini ti yin bere lati bi ago bi meji la tan ti lu ko nle ogbele eh tadugbo se kan gbinrin gbinrin lo boya won ti e sose tan pa yan sibe eh teyin wa gbo kada kan debe looto e si isadigun jale o looto e sa pa yan o sugbon in te rin oru fun yen fa explain taya o ati wi pe orisirisi isele aimoye ni ti won si mu loru aimoye gẹgẹ bi mo ti se nso koda ke wa to ba je pe party kan le wa te ba ti le woju ago ke ri pe ago me wa ma tin lo lu ke de wa foju wo ibe sibi te lo ki se bi ti o ni fe gba yin ni rin ogbon seju irin ogbon seju yen wa fi kun o wi pe o se se ko dirin 45 minutes o se se ko dirin 1 hour fun die yi nko ke se kini o ke boya ke wule duro emi ba gba yin lamoran ke duro tori onko te ba ti e gbo kada to nlo to ba ti taya ba se po loju ona nko ti yen duro e ma je agbagbe pe te ba rin oru ti isele ba sele si yin loju ona yato si pe boyo je bi accident aye ti lukara orisirisi isele lo nsele eh lui aye ode oni leyi to je wi pe awon eyan o fe duro sore won fe duro saanu mo kon wa ri pe eyin meji duro ibi okada lewa boya npo yi ri okada boya yin te tutu sun sowo waju e tin fowo da moto duro e ma je atanra wa won ni duro fun yin rara se ri awon sele to nsele ni oru ohun to je ohun to ni agbara ni ejo mba se alaye eju be lo sugbon nitori ijoba asiko ibi tan lo yin ago meji ti koja aseju kan ehn e de mo pe lori ipele keji ti mo pe ni ko to dala borun yen fa won odo langba mo ma nfi aye sile daada kan pe tori eyo eyan kan ni won gba ni amoran sugbon egbegberun ori ni o nse ni ore lo nse lanfani fun di eyin ko e wo e sa aye je eye jaari oru oru buru jai ko ba je oru boya ago bi merin idaji ko to di nkan bi ago bi marun abo ni oru loru si nje o ko ba je oru lati bi ago mejila ago kan oru na si ni o keje ajo yera wa ose ti irin oru to nse ni igbesi aye eda to nse o po pupo o o po ose aburu na lo de po ju lagbara oba mi oke ibi oni ba wa o bi olorun oba oke ba wa nso wa awa na ni awon ojuse kan lati se o efe won ni folorun so to foko ogede gope eni ti olorun so to wa je pe iru re gangan ohun lo wa rinrin ti o ye ko rin awon eyan kan wa ore ofe fun won lati rin oru o awon bi agbofiro awon nurse
awon elesho alaabo gbogbo awon yen na ni oru ki wa ni titi yin te ri oru o gba to lohun ba gan to so fun wa pe to ni oru o wa fun gbogbo eyan lati sun to ba de sun rora wa ninu ile iru awa ta n sise oru lowo lowo bayi te yin gbo wa ninu ile ati debi latale ana koda ati reju gan nbo to asiko na lati pe lati set alarm ni yin do garan garan garan garan la dide papapa la taso mora la nbo wa bi ki se pe asese gbera nile elomi ani kini ma lo igba melo elomi ani e mo ti mo awon lode awon mo mi won ti mo mi tan ba mo e ti won mo e ti won tun mo e ko to dodo awon lode ti sele buruku ba ti sele nko eh se awon lode se awon na wa ma awon na wa ma salaye n to sele ni n ti o soju won e dakun ta ba ni ka ma na lo o po o didi eto kan gan ni tabani ka won yan ma so isele to ti sele ose ti oru ti foju won ri lagbara ba oke mi ati a oni sirin o eje ka fi sowo ta ba lo ka ma ba fi jeun eje ka se bi ele e wo se pe bi iya oko bonvita se wa be na ni baba iyawo bonvita wa e ma kuro nbe o eje kin sare se bi ele na e wo mo nbo mo fe sare mo nbo eje ki se mi mu na eyin ni se mo ma mu mi ni e lo wo mi lojo opo Facebook boya mo mu mi abi mi o mu mi abi kin tun lo se ka lo jimasun ni mo ti e jeri ati lo gbon seju lori eto a sese tun lo jimasun to ba de je yo kokko jimasun wa nbi o omi wa bo e sare gboju wo mi lojo opo Facebook ti mo ba mu mi iye eyin te ba ri mi bẹẹni ẹyin èèyàn mẹrin wa màá gbìyànjú màá díjú láti fún yín ní card lójú òpó Facebook o tí mo bá ti mu mi ẹ̀kọ́ pé yes pé mo mu mi tí mi bá ti mu mi ẹ̀kọ́ pé mi ò mu mi mò ń bọ̀ ẹ ṣe bí ele ó ti yé yín bẹ́yẹn ẹ o tí mo bá ti mu mi ẹ̀kọ́ kọ́ pé yes mo kò bá jẹ́ èbó lẹ fẹ́ kọ́ ẹ fi ìbó kọ́ kò bá jẹ́ yorùbá ni ẹ fi yorùbá kọ́ kò bá jẹ́ dèlú mi ni ẹ̀yin bo lè dèlú mi ẹ fẹ́ mọ̀ owó ni kẹ́ ẹ mú wá mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ṣe báyìí náà.

0: /FM 105.5.
1: Guess what? We are still the most listened to radio station. Yes, that's right. We are still the best. We are Splash 105.5.
2: You already know. No.
3: Ìdọ̀rùn máa fẹ́, ìdíàánú ó yá máa fẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ nìrì máa ń fẹ́, ojúmọ́ ò ní mọ́ kiri ò máa fẹ́, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí, àkókò èrè òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwa pé ìpínlẹ̀ Ogun Apostle Oya
4: gbogbo eniyan ni won ni ile ogo kan be ta komo ni bi ti sura ati asiki re wa to ba ti de be awon eyan ma ma ri o be pe o mo se ojo to ba de ile ogo re ojo ye gan ni itare ma yi pada now ni he ni mo ti so aso tele me mo bi ta ko mo mi o de mo ile ogo re ati ile asiki re to so fu wara ati fu yin mo so tele o ya koja sibe
5: amen
4: in the name of Jesus
5: amen
4: o ya koja sibe
5: amen
4: eyin odo e somo bi eyin odo yi e somo bi mo so tele mi gba ewe ni iwo wa egun be fun omokunrin egun be fun omobere lati sise amo to ba sise ni ile atipi re ni ile ogo re adabe pe eyan lu agbara sofo kabari na yaha fese jale ni igba meta mo ba ile soro nitori re bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ẹni tí ẹ̀mí dúró ilẹ̀ àtìkí rẹ wọ́n pè ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọjà kọjá síbẹ̀ in the name of Jesus ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ wà á sí bí ọba jésù olúwa wa mo kí gbogbo èèyàn ọmọ ọlọ́run jákèjádò àgbáyé ní gbogbo ibi tí a bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ ohùn mi gbogbo yìí lè mọ̀ pé ọwọ́ ọlọ́run ohun ti se agbara oju re de kaakiri gbogbo agbaye ọlọrun da ọmọ o da ọmọ bẹẹ ni o gbọ Jeremiah ni o fi da loju pe ki mọmọ rẹ to loyun rẹ ohun ti mọ ọ ọlọrun lo da ọ ohun lo mọ ọ sinu iya rẹ o ni awọn idi pataki ti ọlọrun ti fi aye silẹ lati da ọ iwọ naa wẹ bẹẹ lọtun wẹ bẹẹ lo si o waju ko wẹyin so re yan iwo gangan ni eniyan ta da si aarin ni lati mu awon yan kuro ni oko eru won ama eyan ma sare ogo ni o sese ko je pe ile to wa yen ni ile re to je pe o nilo ki woli ko ba ile soro nigba miran eyan le wa bi kan koro pe bẹ lo daju gbogbo agbaye ko mo je ile eyan o gbo pe enikan o sorire leko won na di eru e o leko ya o bere lowo ori ibi kan beta ko mo o mo soro jade ni bi ogo re wa debe
5: amen
4: awon e kan be bibeli ti a ko nipa won e ma ri pe Ọlọ́run ma mọ̀ mọ̀ change position wọn. Èmi máa pa orílẹ̀-èdè dà. Èmi á pa ìlú dà. Ọlọ́run pàápàá a máa sọ fún mi. Èmi máa lọ by fire by force. Kai náura bi náà ká. Mo pàṣẹ bó o bá lè sàmì ló kọ Jésù. Wà á rí ògo rẹ lò. Wà á débi ògo rẹ. Wà á débi ògo rẹ. Wade biola re
5: amen
4: nigba ti mo ka itan abrahamu ni toto ara ni lilu baba re ara ni lilu baba re o de wa nbe ko pottery yen da fun won so pe bi pa won amon won jeyan be ni won jeyan won de gbe ni harani olorun lo to wa pe wo so fe jeyan laye se won na fe di baba orilede bo ba fe di ti laye to pe je orilede o jade lu yo ma mu e lo si ilu kan ibe ma so fun o uruko to nje sugbon gbara kuro ni ilu yi bo ba fe dide iwo na wo iran awon baba re ta lo dide nbe e je yin o le dide nbe o la fi travel you need to change this country o de gbara ninu igbara re ni e dan wa lowo story bi olua fi ba soro ninu iwe Genesis chapter 12 verse 1 to 4 nigba ti o rin lo to gba ire ajo re lo ngbo de 17 olorun to pe abraham oni sa re ni waju mi ki o si pe nigba to de ile re o ga mo pe aye o yi pada aburo re to muda ni papa o sorire pelu e ene kan gbo mi sa nibi ti ile re wa loruko Jesus o ma debe
5: amen
4: babe ko dide kan rin lori ile yan fanda ore bi omo oba iran oba omo oba eyin le nile eyan fanda e resort e lo waju e lo eyin e kakiri ma ko
5: oluwa
4: mo ba ile soro
5: Oluwa
4: mobile soro
5: Iwoile
4: nibo lati ki mi wa
5: Iwoile
4: oya gbe mi debe in the name of Jesus
5: amen
4: nibi ti o go re wa wa debe
5: amen
4: wa debe
5: amen
4: wa debe
5: amen
4: wa debe
5: amen
4: ogoro awon eyan ti won sori renu bibeli won ma paro lu ni o ya awon kan paro oruko awon kan paro lu Abraham o ma paro oruko from Abraham to Abraham Sarah je tele mo je Sarah imo mo je Sarah won yo aye won yo ku nbe won paro lu won paro oruko itan won de yi pada iran baba re kan ko di baba orile de yi sugbon ti ba ta paro lu o na jeyan e da won si bi mo pase wa dide laye awon eyan kan be to e pe ko to lo ilu to wa ye o bere lowo awon woli o bere lowo awon iran mo lo Eko mo lo Abuja mo lo Port Harcourt mo lo America mo lo London mo lo Europe won ni o ma lo won ni wa pade alanu won ni wa pade olore won ni wa jeyan won ni ile re ni se igba to ti wa nbe se ile yen ti pe o se iran ti se o mo to je ran se aha ene kan ti saju e debe awon kan ti ba orin re ajo awon kan ti gbo pe o nlo won ti lo tele be die ko to debe won ti wa nbe idi ni so pe mo fini ko bu ye pe bu sinu kekekere mo fe da oro sinu e a fe ba ile soro nitori re mo gba bi pe a gba adura yi adura ta fe gba yi ojo merin la gbako la fi gbadura na eni kan fun soke sami mo pase aye radide
5: amen
4: oh my god aye radide
5: amen
4: aye radide
5: amen
4: aye radide
5: amen
4: e ba mi si yepe yen sile pe anu ora lo wa abi ni igo e si sile mo fe ra awon oro kan sibe yes mo fe ra awon oro kan sibe e gbo mi sa aye radide
5: amen
4: oh my god aye radide
5: amen
4: bo ba wa labuja ma mura nle ojo monday oli de tan o ma ni agbara sa marobina ya kawrabi leru ada saka na mi mo pase boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ẹni tí ẹ̀mí dúró ayé ìrádìdẹ́
5: amen
4: aago mẹ́rin la máa pàdé monday

0: area 2 area 3 egba mi sa ugba yan omo lote wa ni kubua kuje maraba nyanyan banese eni te wa ni busri bega suleja gbogbo eyan omo olorun e mura sile o wa ni gogalada abi karimu e mura nle oli nbo gbogbo eyan omo lote wa ni day day mo pe yi e get ready a fe ba ile soro ojo marun gbako lama anoint ile to wa nwo wa gbo mi sa gbogbo awon to wa nbe ni mo ma fun ni akanse ororo story e gboro change and now what me ogbo ra jade
1: amen
0: ohun akoko ti ma si ti n ba pada wole mo fe gbadura feyin te san ore majebu yin

0: kunja ile nku sey gbugba wa ti mugbe
1: use
0: pape juse suba wa ni kubua ile 123 kuje baba yaya gishibi dega ati bebe lo gbugbo mu lugo eye da asiko ti to ti wa gba ogo re pada lo wa won ton firi aye re sapele o ma gbara re fun lo wa won ton gbara lara da ninu aye akori so ja lagbara bayi ni operation take it by force o ma bere lato jo monday tonight 13 titi jo friday july 17 of 2026 the old manage ground ever 10 the new video house at the junction of international conference center adjacent to army headquarters abuja agumeni role ni so jimbere lojojumo olorun ite baba se bi oba ni ki so fun e wi pe ogun ma se ijo ma ja ona ma la apostle dr isemu mustafa jp baba se bi oba lulu gbalejo agba yesu mi ti re o ma bo ka jo gbadura ti the christ glory church land of reality lo kede
2: ikarosa mi na ti le ri baba o mu ti le ri o igba kan wa ti mo ko message si won gbogbo tun kan ko te jura rara we single mother ni mi odo mo mi ni mo gbe so ko wa si kankan but lo na jo meta yi ona sa se jam a sa ri je die die ikon to wa jam lenu pe mi sa ba san owo ma je mu tori pe ni ori kankan se mi o ni kankan so adura ti mo ma gba ni gbogbo gba ni pe kolon kan se temi pe pe bawo nse so eri to ba san owo ma je mu bi olorun se se yan ayo mo kolon ko jo ko se temi na ke mi na ma ri san ke mi na ma ri kan ta o ke mi na ma si san bi awon bi agbe mi se san titi won so on the first month of July so mo ani owo die mo ani oke 7000 ti baba ni ka san yo lagbara but to ba ka to je akoko ni first day ni which was on Wednesday pe kemi na san mo lo fi 1000 won lo si san wo re so ba to wa di ojo keje which was on this second aro o mo ti mo gbe lodo e o kan so fun mi pe a jo wa lekun lo soro mi o ti n gbo to so gba to wa ya ni mo ni mo ba soro o ti e yo ti mi o ti da lo mu na mi ti mo te n so ki lo so na wa ni pe o fa fun mi lo wo di e ki lo kokon fi gba shop na o wa da bi pe sanson ha to me tori pe mi o mo boya owo wa lowo e wa ni n kokon o ni bo yan fe san ni wo sun mu ni only account you know but me of a co send this account to me ko ki ma lo ma anu we pe mi ti ri shop ba won ni ki mu account egbon mi wa ko si a njo gbe o juna se mi ki mu account e wa so mo a pe egbon mi yen mo a mu iyan wa san account wa send us si mi mo a fun wa 100,000 sibe I paid this man this covenant toll-free I paid it on the first in the morning around that kind 9 mo fi sanwo yin ojo yin around 8 the following morning which was on the second you don't give me 100,000 naira mo wa fi 1000 mo wa fi gba 100,000 mo ni se bo se ma ri leleyi ah mo ni oni ti dawa pomo mo awon to san ma je mo ko lo to wa fun mi ni oni ki okoko fi yan gba shop na so ti ba after shop so wo oja na wa fun mi tori ko fe fun ni gbogbo e ti lo kokon gba shop na ka to mo the next thing ta ma se baba ah ipe yi daju o ipe yi daju tori pe mo ma so mo ni gba ni te ba fe gba shop fun ni ka bere olohun pe eri mi da mo ni emi na ti lerin bayi o mo ti darapo mo awon to lerin kekere leleyi o ni la nbo waju ona ti mo mo pe olohun to se le o ma se tojole lo olorun baba olorun sa agbara do tun oni wale oloruko jesu oke ta loyan le ma lo mi so mo yoruba edo state le mi na ti so eri gba won gbe mi se so ah mi se baba o mi se olorun o se baba o mo dupe o
3: gbogbo eyin abiyamo enawo ti mi sa eyin olorun ma jemu eyin na enawo a se tenu mi jade leyin ore ma jemu yen wari ibukunla
4: amen
3: wa kan ranowo
4: amen
3: wa kan ranowo
4: amen
3: mamanyo mafo mo lowo lowo sugba ase kan gbajare fu mo wi loruko jesu nibi ti eto re wa ase gbajade
4: amen
3: oh mo ni ase gbajade
4: amen
3: mo ni ase gbajade
4: amen
3: mo ra ase sinu ye pe yen ma role akabiha nibi ti eto re wa loruko jesu oya koja tibe
4: amen
3: gbogbo yepeye patapata la ma fi orosiloni bamita ki dere da funya asem benu ororo agbara bembe to be le wonu e ororo egbo be la se ni lubada be la ma se ni Port Harcourt ni Abuja na gba olorun ni abe okuta ni ilorin ilesa ati osogbo gbede be je floro sinu e to ba di ola Thursday be la se leko a se be lota be la ba se nifo ni abule egba be gege la ma se laja a se be gege ni gado ati ni gbogbo branches wa de lusada de agbado ene won si mi sa oro re ma dayo
4: amen
3: in the name of Jesus
4: amen
3: anogo re ma jade
4: amen
3: ogo re ma jade
4: amen
3: ogo re ma jade
4: amen
3: ogo re ma jade
4: amen
3: fe wo yen woju bayi fi woju oro tenu mi jade loruko Jesus wa kanju rere
4: amen
3: wa kanju rere
4: amen
3: wa kanju rere
4: amen
3: wa kanju rere
4: amen
3: wa kanju rere
4: amen
3: in the name of Jesus
4: amen
3: gbogbo eyan omo Olorun te wa ni asese bo ti sade o mo ni mo nbo ni asese mo ni mo nbo lado ati badagri e ku mura sile lola lagbara Olorun ma wa ni asese la ago merin ni role ago merin ni role ma wa ni asese titi di ago mefa gbogbo eyan omo Olorun te wa ni asese te wa ni bafo e ja pade ni asese loruko Jesus o Maria anuba in the name of Jesus nba ti ku ngado mo nbo lasese e te won ti bi sa mo duro bi ko ati iriju mo so tele aye adide in the name of Jesus ba engineer ja gbo ri yen
1: mo dupe lowo Olorun baba se bi oba o Olorun se mo ope mi wasa oruko mi ni Watomi lemi igbagbo ati fokanbalẹ mo dupe pe gbogbo idajoko si mo face ni ile Iraq mo pe ope Olorun ba mi yanju e ko mo ri anugba tori mo to wa ni orita kuye ni mo o emi ota mi ti fe pe pe skin te ma bo wa le gan o pe amo paper irajo ni passport irajo ti ma fi wa le gan atero ati gbogbo e owo oga mi lo wa oga mi na won ni fi kankan si kan ninu atowo osu gbogbo e pata owo osu ti osu osu kekere amo mo nigbagbo pe ma gbo morning prayer ma gbo adura leno ma jo program isoro ko de nigbagbo pe olorun se bi oba aba yanju gbogbo amo pelu igbagbo olorun se iyanu passport to ga mi yare pe won ni fi sile fun mi lati wa le gan o fi passport sile o ka won aso mi sile mo te je pe mo ti lu je pe mo ti ro pe mo te le ri kokko gba nbe awon olorun se won pe mo ri mi mo ri passport gba mo ri awon kan ni mi gba deri owo gba ni won ba to mo lu pe olorun ba to se debi to se ide yen o ma se yi to ku amo mo lai la so fun ya de pe mo ti de Nigeria pada ba mo de mo pe lide ti mo de mo gbogbo nkan mi to ku to se kun lo we ah nkan to le send la tori account ti mo de nlo pe olorun se baba se ma gba to ku fun mi ni owo amo bi e se ma mo pe ki yan dupe ari anu ki yan le ri mi gba o mo se mere mi wa ko serin to kere o mo dupe lowo olorun se bi oba o mo mo lori ami atejile mi amo lori adupe o o de wun mi lokan pe to ma se next for ape to su yi pe ki wa sodo baba ki wa fe mi mo ri ki wa fi ran
3: se won na ti gbo ago mejo ni asale japade ago mejo mo fe so awon aso tele kan sinu yepe yen be ni awon oro oro ile gboran ile gboran a fe ba ile soro loruko Jesus aye re ma dide aye re ma dide aye re ma dide anfani ni fun gbogbo eyan omo Olorun te wa labuja anfani la ni tori pe ojo marun gbako la ma fi ororo sinu yepe yen different oil lo ma wonu e woli lo mo tan pe ni ororo to white woli lo mo kun tan pe ni ororo to blue ati to pupa enu woli lo ti ma gbo awon lo mo oruko to nje ati ise to nse wa ri different oil ta ba de Abuja eya kiriminu kaba lo oruko Jesus oro re ma dide
4: amen
3: and what you bought tell it. No call just on my kid if you
4: have
3: be a walk to my co and one more long was he area 10 but the man in the bus one Lati Buhari Agbaduze was he parade ground bus two Lati Suleja Agba Mandela Suba Mabosi Uri Papa Soji ne parade ground bus three Omagba Masaka Maraba Nyanya Amakuwa Bosi parade ground bus four Lati Bawalada Giri Agbasuka Lugbe Mabosi parade ground ne Papa Soji bus five Inye Lati Pape Loti Makuwa Omolonu Wanda Mabo direct si parade ground Loru Koji Sukwara Nuba Ewa Bomisa ipade onla ni gadu ara oto ni o tori pe ohun la ma gbe wonu ipade la tan pe ni gbara mi fun mi to ba ti wa si gbara mi fun mi ri mura futo se gabira kani hambia mo pase boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ajere ma dide
4: amen
3: o ma dide
4: amen
3: sori to ba ti n bo testimony yi ma bere ma ba aye re soro ma ba ile soro tori pe iwo na ma ni eri
5: ebi na ti le ri oruko temi ni Kunle Abdulrahim omo ijo ori afefe mo je mo ti join ijo se bi oba ni 2022 ode ma wa si olufu ape fun crossover isoro daddy eri mi lo bayi mo ni ile kan ati ile kan ti mo ra nigba bo se bere ise se o ti pe die seyin abro mi to jo mo ya me ki so mo baba mi o de gba ibe yan lowo mi o gba ibe yan lowo mi to je pe o lo se ogun orisisi so ile yan mi o le de bi ile dori ile yan bi o le dori mi o le de ile yan daddy eru n ba mi vision si to n jere si mi ki ma de be yan o ba pa mi o won ti bu ese mi won ti se gba won ti se awo eru n ba mi amo mo tera ma dura mo n wa sori oke mo bu epe ile anu gbamu mo ko fa yan kon lo ba me da si ibe mo sha ntra ma do ntra ma dura fun iya lenu me mo ti gba ile mi pada mo ti gba ile mi pada lowo mo ti gba pada o mo dupe lowo olorun se bi oba o e se go daddy e pe fun wa o mo anointing sir
3: eh sori pe ase nbe nu ile o lo lo buye pe ile anu kini difference o wa nbe o de fi ranse sibe a de director e pada fun ase nbe nu ile oro kan la ba ile anu so to si si agbara yin mo fa ba ile soro se lori oro re ani bi ti ogo re wa o gbodo debe joseph by fire by force lo fi de egypt ibi ti ogo e wa to ba kap to ba lo ka itan e ninu wo genesis chapter 37 verse 23 to 28 won ta leru ni but o wa ni ipo eru but lati be o di ero ewon igba to de chapter 41 verse 39 to 44 o para de to pase kapalia na rube ni karum mo pase loruko jesu ile ogo re wa debe
4: amen
3: so pe ma debe
4: ma debe
3: so pe ma debe
4: ma debe
3: so pe ile ogo mi mo ma debe
4: mo ma debe
3: so pe eyin eyan
4: eyin
3: eyan ele david ro
4: ele david
3: in the name of jesus
4: amen
3: aya gabala ko dia e gbo mi sa gbo eyan mo olorun ta fe lo si jerusalem awon bi kan be ti ma mu ede oni die awon bi kan be ti ma mu ede jordani oni die register oruko e bo ti pe awon number fun e o de le lo number general number wa 080 820 8888 bere ni pa Jerusalem wa da e lo oro e gboro gbo mo so tele boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ẹni tí èmi dúró ayé ẹ máa dìde ayé ẹ máa dìde ayé ẹ máa dìde ayé ẹ máa dìde ayé ẹ máa dìde in the name of Jesus wàá dẹ̀ ṣe bí ọba gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run see a blessing ministry lonely. O fe ki se ma teso waju loruko Jesu mo gbadura aye ma dide
4: amen
3: ida me wa re ore re ore atinu wa re loruko Jesu o ma so di la
4: amen
3: ogo ya jade
4: amen
3: wa de se bi oba
4: amen
3: ben yo
4: amen
3: Jesu oluwa wa
4: amen
3: gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary ibuko olorun ati anu re oju rere lati oke wa ko wonu aye re
4: amen
3: ko wonu aye re
4: amen
3: ko wonu aye re
4: amen
3: ko wa igbeyawo re
4: amen
3: ile oni daru
4: amen
3: abuku fun
4: amen
3: abuku fun ile re
4: amen
3: atiwo ati idile re e di alabuku fun
4: amen
3: in the name of Jesus
4: amen
3: wa de sibi oba
4: amen
3: je ka wa won celebrant ti o wa bi loni number 1 are Fikayo Precious happy birthday to you Karim Oluwabunmi happy birthday to you Sunday Samson happy birthday to you Oluwabukunmi Karimu happy birthday to you Mogbadura oju ayo yin ni ibukun Olorun ati anu e loruko Jesu ko wonu aye yin
4: amen
3: in the name of Jesus
4: amen
3: so pe ma se bi oba
4: ma se bi oba
3: mo bless apere babo e mo ri bonu bu e Jesu mo ya ye pe yen si mimo ati gbogbo apere babo e loruko Jesu agbara wo be
4: amen
3: wa rogo elo
4: amen
3: wa de se bi oba
4: amen
3: Jesu oluwa wa
4: amen
3: mo re ti e laaro yi ninu ipade agbara lati se bi oba loruko Jesu ogo ra jade
4: amen
3: oju sani kan fi da loju bayi pe
4: emi gaga
3: eh

0: 3-in-1 ominikoloku kofi kun
1: Kivo
2: Daddy Mix.
3: Lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
0: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
3: se mi o so fun e
0: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju
0: Data re. Jay, gbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.

0: Okay, akabo pada si tesiwaju ti footed oroyin lori ikanni omoluabi Splash FM 105.5 ile fofun felele nbadan ibi edubare gbe agbara ati ase iroyin to sokale sire ta wa si fin shomaraye lori ta fin fun yin iroyin to je ojilowo
1: adupe
0: idire ti won fin pe wa ni ikanni omoluabi the integrity station
1: oh yes
0: omoluabi wa daju ti o si ye pin pin
1: o duro re
0: titi layo emosu soli ologbe le loju opo Facebook Sherifat Funke Aziz Olami ki oma bile lata pata ganga ni bada adebayo tumishi abiola. Jayi ola adhorouf king Akim Omo Jegeban. Otuoni la lukwa agbabi aka, eina eshe waku ishe takutakun leki wambe.
1: Eyo waniwa.
0: Floro omo mout, afola biola rewaju jeli ilat ola jo make ololu fewa lata ya lalu male.
1: Oh yes.
0: Te lori Raji Taufik okpa abe Sunday. Eshun Ogbevre Ambrise Yabari
1: Eyan wa ni
0: Aki eyin na pupo pupo Funmilayo Akinwe Komi
1: Mamanu
0: Aki yin gan pupo pupo Eshun o Abraham Adetunji
1: Adupe
0: Gbogbo yin patapata la ki o loju opo Facebook te wa yi te si tin je igbaladun wa Toye egbin Ola Cottrell ololufe wa na ni
1: won
0: na lataye wa
1: Oh yes ke
0: lati gba yi wa ti dasiko yi Eje wa gbera to o Kabere sini da iroyin bole latapa bi iwe iroyin punch wonu iwe iroyin daily post o pe kini iroyin wi nbe
1: kini wi
0: woni ajo ICPC independent corrupt practices and other related offences commission what is soro won si nfi esun kan gomina tele ni ipele ti kaduna nasir erfai wi pe anfani ti won fun lati le gba dokita ti o ma wa lati wa seyewa bi ba ni gbolom Wolo shi anfani na lo la wa siko gba to fin be ni akata ajo ICPC nigba ti ajo won ti won ma soro wi pe eni ti se dokita ti o je ti aladani to wa pelu re ojogba Bello Abubakar fun awon oro tin jade latenu re to si je iro patapata porongodo false statement to nso jade ninu ati jade to waye latakata eni to je agbenuso won be Iye eni ti se lori iroyin ati ibara ile soro John Ove o se alaye wi pe won ti fun Erfai ni anfani gege bi ile ejo ti pa lase lati ri dokita eleyi ti o wa lati wa ba wo ayewo ara re ati awon nkan mi to ba ni ba so won ni ase ti ile ejo giga to nbe ni ipinle Kaduna to gbe kale lojo kefa ojo keje ati ojo kejo O su keje eleyi ti o ja wi pe rimbo lona dedede yi woni pelu e woni igbejo re ti o ye ko ma waye o afi bi Erfai ti taku wi pe ohun olohun ohun otele yin o ti lade oni afi to n ba ri eni ti se dokita won be ama lowo yi ajo ICPC na wa soro wi pe Erfai ti ari yan o ti si anfani ti ajo na ti won fun lati ri dokita ti o ma se ayewo si akata ara re won ni o se anfani na o si lo leye yi o na ni eni ti wa se aya gomina tele ni ipinle ti kaduna iye ashia Erfai aji ashia Erfai gege bi won ni o ti soro ngba ti aisha ti o ma soro gege bi o na ti soro o paro wa ni si akata are orilede nigeria Bola Tinubu wi pe erakun o awa nbe yin ni excellency ko si nta se ju pe ka be yin lo eri daju wi pe oko won o ori anfani si eto toto si labe ofin orilede nigeria bo ti e je wi pe o nkoju awon igbejo kan lowo o nigba ti o ma ba awon oniroyin soro nilo abuja lana ti se ojo tusede pelu bi won ti wo sako re koda to nti iyawo Erfai keji achato Ashia lo soro yi lo ko malebi wani awon o ni son kakaju sugbon awon be are orilede nigeria lati ma lo ilana agbara tin be lowo re ma fi fungun ma oko ohun lori ena lati ri idajo ododo gba ati anfani si eto lera eleyi ti o ba to si ninu oro yi na lo tin soro gege bi won ti ni ojogba Bello Abubakar eni ti won ni awon ajo ti o gbe nle janto lori kini iyan ajo ICPC lori oro

0: de Nigeria ni tibuto ro pele kaduna ti oko won si lewaju to duro bi omo ogun lasiko gba na fun are bola tinumbu oni sheri to ye ki awon origbare latoko kata odo are orile de Nigeria bola tinumbu woni sugba sibe sibe eyin nu olonu
1: to oda to ba ni be wa ja lo taratara sakata egbe kan eleyi to ni se pelu awon agbon safefe leyi to je pe awon igbimo won awon agbagba to fi dori gbogbo awon megbe patapata ti egbe kele ita mo si the Society of Nigerian Broadcasters SNB eka ti ipinle Oyo won ni tapanle tapanle ti dunu to nti ayo o na ni mo fi rase eku orire ori kadun ti ojo bi baba wa e to ni ikanni omoluabi ta la npe ri His Royal Majesty Oba Muritala Adebayo Akande MFR Ekeni Olubadan ti ile Ibadan eleyi ti baba won tun le lodun loni o ko tan sibe ninu awon gbolohun eleyi ti won gbe jade won ni se ri ayajo oni ti se ojo bi baba wa Oba Muritala Adebayo Akande MFR o na lo je ojo e to je pe dida wo odunu pelu eni to je pe oloye agba ni se nile Ibadan o na ni ojo na se o won ni ojo ta so nipa re yi o je ojo idawo odunu fun eyan kan eleyi to je wipe o fi lele awon ikan ni igbon safefe to tun wa je tan ladani akoko yen ni le Ibadan ko di meji won ni agba ni o ta ba so nipa ka sise sile baba eni agba ni ta ba so nipa ka mu ilosiwaju de bo oro omo niyan nigbati won mo gbe gbolo won kale o won se lalaye bi oba laye ta so nipa re yi iyan oba Muritala Adebayo Akande MFR won ti ko ipa to joju ta ba so nipa ise igbon safefe in lo le de wa Nigeria o won ni dire to fi je pe baba wa Akande awon na ni alase ati odasile ile ise Splash FM ati Lagelu FM eleyi to ta kan gba sile Ibadan won ni o tun tebe se mo pe Splash FM ta so nipa re yi o tun be ni egba lake iyen nilu Abeokuta won ni se ri gbogbo eleyi ti won se sile yi o je ki awon iran ti nbo eleyi ti o sise igbon safefe ki won ti ma da fun to lole pe baba se tan baba wa Akande won ti sise le fun wa lagba lowo Olorun ko si ni baje won tesi waju na awon oro eleyi ti egbe kale o pe se ri oba Muritala Adebayo Akande MFR ha ta ba so ni ka gbe asa ti ise le Yoruba laruge ogan ni baba je o won ni ko tun tan be ogbon nu ifomo niyan se ijomo lu abi ati ni ni afojunsun re o na lo je ki baba wa Akande ko ma ji agba nibi gbogbo won ni loruko gbogbo awon agbon safefe papa julo ti egbe the Society of Nigerian Broadcasters eka ti ipinle Oyo o na la won fi ki baba pe won ku orire orikadun o won ni lagba lowo Olorun oba won pe laye won po laaro alaafia ati emi gigun oni baba wa kabiyesi Akande ni won si fi mo lu ojo aye won nigba ti won mo wa fule oro hun won mo be si se lalaye pe baba amo kiyin o pe kabiyesi ka di ope lori
2: ase
1: ki bata ope lese
2: ase o
1: iru kere oba nko ko je ko dabere ko bo omo mo ku ko je agbarijopo egbe awon the Society of Nigerian Broadcasters SNB eka ti ipinle Oyo o na ni won ranse eku oriri odun si baba wa Akande.

0: joy, nourishing goodness for every side of you.
1: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
2: Eku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
3: E ka bo iya mi. Ki le wa je bayi o.
2: Ah, iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
3: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Jegbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
2: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se se yi.
3: Iya to ya yi to si mo toju omo ni.
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi.
5: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se ma tete jo tan. Emi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi á máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
6: Yéè, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀.
5: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
6: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe ogle. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
5: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
6: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
7: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
7: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
9: Offer valid while stocks last.
7: Me and Maggi, so good together.
10: Okay, aki kabo pada si tesiwaju ti futedo royin lori ikani asiwaju ikani omoluabi splash 105.5 tafikale si ile funfun felele nilu ibada eja wa lo si akata isele to sele laarin gbajabia mila ati omo badeniyi adeyemi Matthew lowo yi omo badeniyi adeyemi ti soro eni ti won salaye wipe o je oludari agba fun eka ile ise ijoba apapo kan to ri si ipolongo orilede Nigeria le okere papa julo fun idase sile nile yi wani ohun na ti wa bere sini soro wipe bo ni eyan meta o se duro ni meji lasiko gba ti won soro lori isuna ohun wa ni ahama awon osise letu abo ni igba na ona wo ni ohun agba ti ohun fi jade lati soro gbe isuna niwaju le igbimo asofin bi nigba ti o ma ba gbajugbaja enikan ti ma lo ori itakun ayelujara Martin Vincent Ose ti ope eyan ma se very dark man Adeyemi salaye o wipe laarin awon asiko yi ohun wa ni ekata ile ise awon osise letu abo leyin ti won ni won ri esun kan gba ti won si fi iwe pe won to n lo da won lohun o ni lati ojo 27 osu kewa titi di ni ohun fi wa ni akata won leyin esun ti won ri gba latodo eni ti se olori awon osise si ile ise are orilede Nigeria Femi Gbajabi Amila igba ti o ma wa wi o oni jeje mo wi pe laarin ojo keta den logbon osu kewa si ojo kokan den logbon osu kokanla ti se ojo meta le ni ogun lo fi wa ni ahama awon osise letu abo lawa asiko gba na nibo ni ohun ti jade lati lo soro yala gbe en to ni se pelu ajo yi ni waju won gege bi Adeyemi ti so o lo je en to nya ohun lenu lowo lowo yi kedumari ko shaanu ni o ama o ibi ti oro ba de ile ejo na ni yo jo la won ni ja gege bo ti se nwi wi pe gbaja bi Amila owo re o ma o be si ni ohun na se tan lati duro ni waju ile ejo ko won si jo wara won si akata ajo ICPC fun iwadi si waju si
11: o da ni won babelenja eleyi to ku ti iroyin ti fun tedo mo tenubodo fun taaro toni alakoso foro sede nile yi devu maye o na lo mo ti tari ikilo lo sori tabili awon kan eleyi ti won satileyin fun obi e ti e pera won ni obedient movement pe e lo re jara yin simi o gbogbo awon ona te fe fi ma mu awon sekaramba eleyi ti e ti se labe isejoba asiwaju bola ahmed tinubu te fe mo po mere yi e lo re jawo nbe won ni umaye o na lo wa seleri pe gbogbo eyin te kora yin jo te pera yin obedient yi te leyin o mo ba ise eleyi to nti akata asiwaju bola ahmed tinubu je oni beyin ba li obedient leyin fe mo se awon fi asiwaju po eyin na mole o nitori pe gbogbo awon ise yi tawon ti se yi o na won fi mo soro fun yin oni be ba ro pa won o dake awon oni dake o awon na mo taku yin if you taku me I will taku you o na ni oro hun lo bade
10: okay
11: baba wa ni ka lo sile igbimo asofin agba lo lede wa Nigeria ni bi te ti se lalaye sese tun wa nbe o ni
10: ise wa nbe o
11: oya je o
10: okay e je ki awa tu je ka lo si akata fin oba ti wa oba Murtala Adebayo Akande MFR alaji agba lo ko lorin oni sekere lo banjo Adebayo Akande didi kojo sekere sekere lo banjo oba Adebayo Akande edide o ke jo sekere tori sekere bayi o na ni oba jo won ni oba Murtala Adebayo Akande ti won je gbajugbaja agbejoro to danto ni waju adajo be si ni won je ojemi ta ba nsoro nipa okowo ni orilede Nigeria ta wa yi oba Murtala Adebayo Akande MFR ti won je ekeri olubadan ti ile badan won tun le odun kan si loke peloni gege bi won tin pe eni odun meta din ni 87th birthday happy birthday to you sir won ni ojimi olokowo to tun je eleyin juano won ti se gudugudu meje to nti yaya mefa ipa mani gbagbe ta ba nsoro nipa idagbasoke okowo atomaniya ati awon ekaje ka ise gbogbo ni tibutoro orilede Nigeria se ta ba wi ka so ta ba ri ka wi o be si ni ta ba re ni re to nse daada e je aso won ni ati ko ipa mani gbagbe ta ba nsoro leka eto igbohun safefe ni orilede Nigeria eka ile ifowopamọ nila yi koda te mo cable television antewe angbewe jade nila yi atawon die ta le so ninu re leleyi oba Murtala Adebayo Akande MFR awon gangan ni olohun lo ti afi bi kan ni omoluabi nigba ti oju opo to di fun igbohun safefe won ni awon gangan o ni ase yagbangba wi pe sebi tawe eyan sa fure mo setan lati tori bo won se idasile ile ise igbohun safefe o eleyi ta mo si Splash FM 105.5 to di ikani omoluabi loni ta fi mo si Integrity Station leyin eyi o tun bi lagelu FM 96.7 bẹẹ naa ni ikani omoluabi ti nbẹ labẹokuta o Splash FM 106.7 to nbẹ niluu abẹokuta won ni ile ẹkọ eleyi to jẹ ti aladani First Private Open University ni orilede Nigeria West Midlands Open University won ni akata oba Murtala Adebayo Akande ona lo ti wa o won ni pelu eyi eto gbogbo ti o ma wa rogba yi ojo bi ka e je ki gbogbo e ko wa di ni ojo kokan le ni ogun osu keje odun ta wa yi gangan ni gbagan ti Trenchadol to nbe ninu ogba fasiti ile Ibadan nibi ta ti man se agbekale to idanileko lati fi sori ayeye ojo abi oba Amrefala Adebayo Akade o eleyi ti o tun ko loni pelu eyi na la fin ki oba Amrefala o Adebayo Akade MFR ko ayeye odun eleyi to tun ko loni igba odun ojo kan na ni yo fi ma je o for oba Amrefala Adebayo Akade MFR
11: yes
10: baba ti wa ndide fuyi abayi orin sani ade ti won fi ki baba
11: oh my god
10: na la fi korin ki baba ku ayeye ojo bi
11: beni
10: laro tuni
11: beni
10: o ma ni fowo se na lo ko temi ojulo wa ni ika e presenter yin na ni
11: oh yes ke
10: ta ba tin dide bayi afin oba wa la nlo
11: beni
10: a je amo
11: a je amo mo
10: koda take away o tun wa nle take away o tun wa nbe
11: tumi lara
10: so jeun ku onle thank god bo jeun ku onle
11: laro koda ki kabiyesi oba Amrefala Adebayo Akade MFR baba tia eleyi to je pe aye ori kadun won tun ko loni kade ope lori kibato ope lese iru kere oba ko jejeje awon olori ki won sise bi kemi babogun fun wa ni o be na la tun ki ade olo oluwa bumi adeyemo eyi to je pe okan lara awon akeko lo je nikani omo luabi leyi to na sojo bi ti e loni princess ati king won sojo bi loni e o pe laye o si po laaro pele ile na la fi ma dagbere fun lori iroyin ti fun tedo iroyin eto gbogbo yo tun te sowo waju bi ojo bi se nte si waju titi wa di oso ta tu pade fun akoturo yin gba nkan gbe iya adini yin na ni o Aminat Adeto Badmus on loruko temi mo tan aye ile to se be nkan momo o se dada.

0: cup.
1: Hmm.
0: Elomi gan ni decision making afẹ ko je pe decision to un lo stand, you are not respecting
2: that's
0: the man.
2: Not respect.
0: Mm. Even if he is wrong, there is a way to je pe wa fi ba soro ti a fi succumb or e fi le je ko take decision ni to ba ri pe un fail, we will come back to you.
3: Asobi
0: ni
3: letter lati take decision.
0: No, kin se pe ko take ko ni re ko ni ikini lati take decision. But se mo pe ego okunrin gba mi o man fe override to obirin pe I'm the man of the house, even if I'm wrong let me just go. She understand, so e je ko take decision e to ba ti ri pe wrong a pada wa. So there are so many ways we can respect our husbands, even if ta ba lo efun emi iru nsin emi o like eyan ma la oruko mo pe eyan ri emi o prefer awon sweet sweet words yen eh eh so yin
3: be darling
0: she understand
3: ni ko je jide jide
2: right all sweet
0: words so even go hello me
3: baby baby mo le ti ri baby
0: baby mo le ti ri like
2: eh o la wa je mi mo le bi pe bo won ti ri baby eyin bo won ti ri baby awon na ba baby laye ni owo yin ya wa na lati ba baby
3: iro
2: e kin pe baby
3: emi baby bi bo
2: baby a baby re ni
3: oko
2: ah baby
3: mi wa mo ko baby
0: eh ki le wa pe mo
2: baby baby re loko re First born renu.
3: Benny.
2: Hey, baby ni.
0: Benny no she the first born. Immediately
2: don't
0: just. Benny,
2: me na baby renu.
3: I want me to ni babe.
0: Ona pupo le yan ti le gba respect oko e lai lo.
3: I je ka soju opo sile boya le ri awon won te tin pe wa. Hello.
4: E ka ro.
3: E
4: bi abodun ilo ko mi lati apete.
3: E se wa ngbo yin sir.
4: E fu wa e te o ke fu wa laye lataro aro pe ile bere te si pari program.
3: Ah rara e mo binu.
4: Lati gba te si kokko bere pe.
3: Ah. E mo binu asiko tin lo e tete soro ka gbo yin o.
4: Ah binu. An bayi jo an bayi da joyo ni.
3: E se.
4: Eh ki le tin ko Yoruba.
3: Mm.
4: O fera. Akole pupo. E ko ki je ninu yin ko mo so. Kini wọn ti n yóò bẹ̀rẹ̀ kinu ẹ̀ lóṣù ìyẹn kọ́ mo akọ́lé ni mo ń sọ pẹ́pẹ́ fúru. So ẹni tẹ̀mí ń sọ ni pé ṣe rí ẹ̀yin generation yìí náà ẹ̀yin lẹ mú àdíà mi wá. Tẹ́lẹ̀ nígbà wo bá dé kò ní kọkọ ló kọ kò ní pàwọn èèyàn ọkọ ló kọ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ máa trend.
3: Ṣùgbọ́n sọ́dọ̀ tiwa ló ti bẹ̀rẹ̀ ni dádì. Ṣé rò pé rí tiwa ló ti bẹ̀rẹ̀ ṣá?
4: Ẹni ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ mi ó sọ tẹ̀mí náà.
3: Ó yá mo ń gbọ́ yín.
4: Iṣẹ́ mi rí lòbí ń sọ. Ẹ fẹ́ máa trend. Ẹ fẹ́ máa jẹ́ old school mọ́. Ibẹ̀ ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo bòbí. My dear darling, my sweetheart, oríṣiríṣi. Ẹni tó bá kọ̀ mí ṣe ṣe kálukú ẹjọ́ máa lò ó. Fẹ́ẹ̀kìlì mi ò
3: láìpẹ́.
4: Ẹlòmíì ni ó lè rí sẹ́ẹ̀kì rẹ̀ láti èmi ìdí àárọ̀ ọ̀la. Gbọ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ń dẹnu ẹ̀. Obìnrin máa lè mẹ́fà àlìmẹ́fà wọn ò fọ́ra wọn.
3: Obìnrin máa lè mẹ́fà. Ẹ ṣeun. Àwọn ẹ̀yin náà wọ́n ń gbádùn ká mọ̀ pé yín bébì.
2: Bébì.
0: Tọ́ tó máa fọwọ́ pa àwọn ọmọ orí wọn.
2: Ibẹ̀ ló ti máa ń wọlé. Ó máa ṣe tù sí wọn lára ni.
0: Ṣé wàá jẹ chicken?
3: Bébì kí ló fẹ́? Bébì kí ni kí n ṣe sílẹ̀ fún
2: ẹ? Wàá throwing to ọmọ ọkọ mi ń bẹ̀.
3: Hello? Ah. Bóyá kẹgbìyànjú láti pé láàrin kejì 07069493000 tàbí 07014475. Hello.
5: Ẹ káàárọ̀
3: ma orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá. Ẹ ṣe. Ẹ ṣeun. À ń gbọ́ yín. Ẹ bá wa yí rédíò yín sílẹ̀ díẹ̀.
5: Ẹ ṣe.
3: Hello. a se n gbo won tele gaga bi daddy yen se so na ni wi pe elomi mo fe ran oro ti won fi pari e o nti wo so ni wi pe elomi o le respect yin lataaro di ale sugbon kan ti o se o wa ninu e se ru eyin la wa fe ni abi keyan kuku se bi bi o se se abi ba ona se nso bo se ri Bayon, she bo she rikamo pe ah o da bi teni ku si ni abi nkokon ati wi pe se lopo igba e je ka wo ta won idile tori are lomi gan to ye pe won atoko e ninu ile oruko na npera won so ye pe boya awon family oko na ni pe ah ewo ni toku ti awo ede n la oruko mo e lori kini kankan iru situation be yen ko
2: okay
3: our family oko lo wa ni oko le ni akilode to je wo na ma instigate oko wi pe ah toko yen ga se wa wo pe ah e ma gbo
2: then yen so ma gba lowo omo yi o ye ko mu yawo e wole ni o da pe awon family wa ti fe ma yoju ran si kini to ba ti de ehe to ba ti lo je pada si na bonita ni waju anybody lati avoid the unnecessary drama
3: hello
4: Ekaro
3: sao.
4: Joni loruko mi.
3: Ese lati bole tin pe.
4: Ni lati bare.
3: Ese.
4: Oni program KK book ise ni ro lana.
3: Okay.
4: Oni obirin ya poko e ni risirisi oruko npe o wa ni poko e ni ode.
3: Ah, eyin o da.
4: Poko e wa nbinu. Oni tele tele e wo ma poko e ni ode ode oke oke nbinu.
3: Okay, boya to ma nse re.
4: O ti pa ki o bere si ni npo ke ni bi ise to wo owo e tutu. Oko e lojo bere si sako.
3: Ah.
4: Wa poko e ni ode ode oke e ni ko ma pe ni ode mo.
3: Ye o da.
4: So, o ti pa n ba se bere. O ti pa n bi oko ti awo se bere. And o de depend ni ojo. Ti marriage e ti wa.
3: O
4: ma je gba bere si ma ma pere aye gbogbo e ma ma je. To ba di pe e ti n dagba lo ti marriage ti n wota 20 30 40 years.
3: Tomo ti dagba.
4: Gbogbo yan ti di nkan fi seyin.
3: E se fe ti wa n kuro. Ki lo de ta fi se ta fi n pera wa loruko ngba ta sese bere. To aye pe gba ta wa ti dagba.
4: E ma tun wo age yin gba yen gan na. E mo pe be a young ones ni odo se na de TV be matured no ti long so exuberance e na se le wa fe so but the more than then dagba lo te matured lo ta won mo tin dagba ti won tin wiwu gan ti fe ma di granny grandpa opo yen a fi seyin ni o pe mi loruko pa mi gbogbo yen
3: sugbon daddy ejo e ba mi so oto ewo gege lo mo nduju laarin loko laya se ka pera wa loruko ni abi ka lo e fun ra wa
4: o di pe mi uru fe to wa laarin yin o
3: ewo leyin prefer
4: respect oko e respect iyawo e e ma ti ni oruko kan to ko ma respect to de ko ma ro love for instance e ba wo awon that tribe e ba wo awon Igbo now common one nkem nkem mean my
3: own temi
4: So how simple and they are common with that. Okay, means mine.
3: Yes.
4: So if you use that, it's deep. Meaning that man has a position in your life. So
3: Odogunka.
4: The money you buy now, to buy this to me. But seeing to buy jembe now, yeah, that. So
3: what depends on what you choose
4: to my common respect and love. So you say, baby, how to do it? Or my one little baby.
3: No babe ni o babe ko se baby o ko se baby o ni ke o daddy babe
4: awon omo odo ni ma ri awon aya gba wa ma kini de kini babe se o je babe pe o mu omu ni so the only thing to am be ni pe te ba se advance lo ni age ni marriage nko ma ma change die die no
3: e se o
4: ko to wa important ni fe laarin yin ibowo iyan na lo da Ìdẹ́ni ìfarajì, ìyẹn náà ló dá. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa máa wò pé báwo ló ṣe yẹ nígbò wa ló ṣe kọ́ ni sọ. Gbogbo ẹ̀ náà láwọn ni máa máa wò.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Tó dáa kí a lè máa lọ síwájú.
3: Ẹ ṣe ǹgọ̀. Ẹ ṣe ǹgọ̀.
2: So àwọn èèyàn like
3: baby. Baby
2: gan like baby. Tó bá ń wùwà baby ẹ̀ ló ń wà bẹ́ẹ̀ yín kàn lẹ kan baby mọ́ lára. So
3: babe. babe, me like ko to se mi like mi like
2: e
3: sugbon gege bi nkan ta won te tun so bayi nsin ni wi pe ohun to se pataki ohun na ni igbora eniye ife ibowo fun tooto ibowo fun tooto ibowo fun etan wa ibowo fun tooto si obirin mi igba to ba fe gbo nkan
2: I'm going to go to the house.
3: Importance ni yen o oriki oko boya ojo mi la tun ma a to treat ele pe so se pataki ki yawo ki o mo oriki oko re
0: awon oriki mi kan ki oko se ha sori o
2: no so e ni lati ya gbogbo eso ri seri bi o wa man line bi key point ko te pe ta ba ti so
3: bayi
2: ah o ma la bi eh
0: ejo okunrin ti o ti e to je pe ko gban kankan ilo oyinbo na ti to dagba bo
3: la se awon mi ti e wa to ti
2: lo ri ki o
0: be o
2: I don't know.
3: To ba n ki oko e bayi o ti ko ko se po gbo yoba yen na dada se pe to ba n so yoba yo mo
2: oko e lo ko abi
3: boya won family oko e ni sugbo ti ko to je pe ah hey to ko e na wa ti gbo bayi eni o mo do
0: ni mo ti eyan ti e ma ya to toru mama we pe eyan ti o n se eyan wa ko tori to wo ni fe un
3: ah to ah e se ngo
2: e se ni ka ma lo baby mo
3: iro ibowo fun oko eni
0: abowo abowo
3: no,
0: se ma lo baby mo to ba je n le fe gbe ma lo
3: titemi
0: emi
3: ro pe o ni se pelu laarin oko ati iyawo toko eyan ba ni wi pe nkan to hun fe leleji ko ba fe to ba de je wi pe o feran ki yawo e ko ma pe loruko tabi te message ba ti ni oruko te n pe ara yin sugbon eleyi to se pataki ju lo fe mi ohun ni wi pe ibowo fun yi gangan be si ni ki se obirin nikan lo ni lati bo ani lati bowo fun ra wa ni o ni bi to kunrin na ti ma ni bowo fun obirin o de ni bi to obirin na ti ma n bowo fun okunrin sugbon ni le yoruba awon kankan ti wa to ti di asa ati ise wa sugbon to wa da be ni wipe a fe mo se mo o ni awon elomi iru awon teju baby face lo se n pe akiyesi wa si wipe ah se awon asa ile oyinbo yi na lo wa gba gbogbo eleyi kuro lowo wa to olorun a ko wa mo se e seun wo gbogbo eyin te ba wa kopa lori eto ilubirin loni abi nbo sadiq ati
0: oluwa to bi lo babalogun
3: oluwa to bi lo babalogun o tun dijo mejo ta tun ma pade lori eto olotu wa gangan lo te kokko wa ba wa kopa nibe oluwa seun ma kin ola temilade aloko ohun na loruko titemi odigba kona ireun.

0: padà látọjú ọjà. Ìkànnì ti Splash 105.5 FM tó wà nílé Mọ́lávẹ́lẹ̀ lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yàtọ̀ lọ́tọ̀ táńjẹ́. Ó pe ní o gbọ́dọ̀ Foisa Auto. Ẹ bàrìbà. Kákí àwọn oní POP ọ̀la. Àwọn oní POP lọ́la. Passing out parade. Àbí kílẹ̀ wọ́n pè é bí ń bọ́. Passing out parade náà kọ́. Fún ti àwọn NYSC. Àwọn kan pèsè POP àwọn kan ọ̀la ni. Àti Ìbàdàn bí o, àti ìlú Èkó o, ọ̀la ni tàwọn kan. Àwọn kan náà ó tún ṣe lọ́sẹ̀. Ó wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀mọ́ra wọn ni. Asáàkì gbogbo yín pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tán yìí. Tẹ́ ẹ fẹ́ jáde sínú ayé, ẹ fẹ́ wọnú ayé báyìí. Ọlọ́run ó ṣeṣẹ́ alálùbáríkà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Iṣẹ́ ìdùnnú iṣẹ́ alálùbáríkà Ọlọ́run ó pèsè rẹ̀ fún yín. Ẹ ní fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri tọ́lọ́run ó fi ṣe iṣẹ́ fún yín. Iṣẹ́ tọ́lọ́run wá ṣe yẹn iṣẹ́ alálùbáríkà lọ́lọ́run ó pé o. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o. Ókè ó yá pápá láti ibẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin ni orí POP àti Ìbàdàn àti ìlú Èkó àtàbẹ́òkúta àti gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá. Ká kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ní POP lọ́la. Passing out parade ni wọ́n ń pè àwọn NYSC ni o. Ẹ̀rọ lomi ọmọ gbogbo àbí POP tí wọ́n fi ń ṣelé. Kìí ṣe POP roofing o. Kìí ṣe POP ceiling ilé o ilé ìyẹn kọ́ o. Passing out parade ni wọ́n ń pè ìyẹn ní àwọn agùnbánirọ̀ NYSC tó jẹ́ pé wọ́n ti sìn rúùlù tán tí wọ́n á fẹ́ ṣe tán ìyẹn níbi tí wọ́n ti ń sìn rúùlù. Gbogbo wọn là ń fi àkókò yìí kí àwọn tí ó ṣe lé ní àwọn tí ó ṣe lọ́la àwọn tí ó ṣe lọ́tùnla ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ ẹ bá ṣe ń bọ́ sínú ayé báyìí ẹ ní jáde lékú lọ́wọ́ o. Iṣẹ́ alálùbáríkà Ọlọ́run ó pèsè ẹ̀ fún yín. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o má wàá gbọ́ra rẹ o. Bọ́ọ̀ bá ti tètè rí iṣẹ́ iṣẹ́ ìjọba àbí iṣẹ́ aládàáni iṣẹ́ ọwọ́ torí ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣú bẹ́ẹ̀ ńṣẹ́ o. Ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣú bẹ́ẹ̀ ńṣẹ́ aláwí ti tẹnubodò báhùn o. Ọmọ àpáláwí ẹlòmíín sì ń faláwí gbéra. Aláwí federal government 77,000 àbí. Then ibi tó tún ti ń ṣiṣẹ́ náà ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ bóyá wọ́n tún fún ọ ní chẹ́ǹgì kan náà gẹ́gẹ́ bí àláwáǹsì nkankan tó ń da gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ẹlòmíín lè máa kú sí bí 100 ẹlòmíín lè jẹ́ bóyá bí 85 ní ń kú sí ẹlòmíín 90 tí ń gbà lóṣooṣù. Ó tẹnubodò báyìí o. Bó ṣe á tẹnubodò yẹn ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣú bẹ̀ ńṣẹ́. Bọ́ ọ bá ti gbogbo àwọn abi tó supply application sí bí wọn ọba ti tètè pe iṣẹ́ ọwọ́ tètè mú iṣẹ́ ọwọ́ ní bàádà bọ́ bá jókòó lọ́mọ ṣe. Bọ́ jẹ́ fashion design ni bọ́ jẹ́ hair dressing ni bọ́ jẹ́ mechanic ni bọ́ jẹ́ rewire ni bọ́ jẹ́ àwọn engineer àwọn tí wọ́n ń ṣe solar nǹkan kan gbogbo ẹ̀ at least ọmọ kú òlé ó sì máa mú nǹkan kan bọ̀. Kò ní jẹ́ pé ẹni ọba jókòó lé bí wọ́n bá fi ṣẹ́kíṣẹ́ lọ yóò ṣe o. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ bí ọ pa wá ẹni ebi bá pa kò síṣẹ́ tí ò lè ṣe o. Bọ́jẹ́ fọkanáìzà náà jókòó bẹ̀ ọba rà àwọn fọkanáìzà tí wọ́n ń ṣe táyà tírélà ọba rí bí wọ́n ṣe ń mèkì owó iṣẹ́ tágbà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ nìyẹn. Èmi gan ọmọ tẹ́lẹ̀ ìgbà tó dé ń jẹta tí ń ka owó ló sọ fún mi pé iṣẹ́ ẹ̀fọ́ká lòun kọ́ báyìí ní ìsìn àti ṣe táyà tírélà ni o ìsìn táyà kìíní o. Wọ́n jẹ́ sọ pákó lọ́mọ lọ lọ́dún ìyá àbejì àná ń rówó ń bẹ̀ hàn car wars gbogbo ẹ̀ ní ọjọ́kòó bẹ̀ ó sì lè gbà sọ páàtì lọ lọ́dún àwọn àdájì wálé 07. Kò síbi dẹ́yìn ò ti àní kí tọ́rọ́ kọ́bọ̀ lè máa wọlé ibẹ̀ náà ló ti máa ibẹ̀ níṣẹ́ gidi ó ti bá ọ. Wọ́n á jòkó kalẹ̀ mi á bá fi ṣẹ́ burúkú lọ ó ṣe ń gbà tẹ́bí bá dé. Bó sì jóbìnrin ni nígbà tí ò bá sí ọjọ́ 2K mọ́ tí ò sí kinní mọ́. Ìṣàwo ni ọ̀nà àdàtẹ́ yóò ní mọ́ dúró lẹ́sẹ̀ títì lọ́wọ́ alẹ́. Gbogbo orin gírodù àbí àgbà ibo lẹ́tí mọ́ rí wọn ibo lẹ́tí wọ́n gbé wọn. Ẹ má bẹ̀ mọ́ ẹ lè mọ́ mọ́. Kọjá bó ṣe lóhùn ọ̀jẹ̀ lápá abẹ̀ yẹn o. Máa dín àkàtà àkàrà àkàájáwó ta kúlíkúlí pákéjì rẹ̀. Gbogbo ẹ̀ lọ jáwó kọ yan àgbàdo ajo ko be e ba package ti eni yo yato si ti loka o da mo ti gbo bo ba bo si odan san sin be lodun ogigi bo lo ra gbadu lodun awon oloko bo ba lo sona express yo ra awon alagbadu legbe ti they are making money eh tutu sise iyan mo ti gbo bo so do awon elewe omo ma tewe omo agbo mo ti gbo ni bode nbe on abo bode odo awon elewe omo owo de se ba ku atare atobi pe lorogbo mo ti gbo ma rerin gbogbo nkan ni afi ma rerin mo ti gbo o bo se je le mi o ni so ji be yen lo fun yin o e ni o ba wu ogbo ti won fi a ma fi se kise abi iwa ki nkan ki nkan lo ma wura re ran bo se je niyan lapa be yen lo le de Portugal iwe iroyin kan ta ba npe te ba ngbo ebola o le de Portugal lo fi se bujoko won ma ti paroko won paroko si Cristiano Ronaldo igbe alaye asiko gba ti jo ba nye eyan leyan ma ku oloju agbo lasiko gba ti jo ba nye eyan leyan ma ku oloju agbo to ba ti di e lo joko na abuku ti de ko to di polorin o ma ku e lo joko na tete foju agbo le iyan lo daju tori pe baba ti adi pe won ti so fun oyin pe alaye eyi e ni le se bayi lola o eyan ani pe yin o ni o ti abuku ti de won ni Cristiano Ronaldo ko ye ko je pe won ese ma so fun yin pe ko fi ball papa julo national team won le ko to ri pe yo lo ebola yi soro ile kun won soro ile kun koda o fe mu bi oro ko ba kun gbe lowo bergerere won tun ta si oluko ni Roberto Martinez na pe oluko ni pe o weak ke si oluko ni to le ko iru ko Portugal sodi oluko ni ti o ko iru ko Portugal sodi agbodo je oluko ni to danto to gbo laya to gbo lenu to si laya bi kinun to le gbe na woju awon agba bolu lo le o nikan lo le ko iru ko Portugal yen sodi tori pe baba wo awon agba bolu ti nbenu ko Portugal kana jagba po nu won o o kan je pe Cristiano Ronaldo o laye kan denu boni a ti nbenu ko Portugal kan jagba kunu ko yi oluko ni to ba san lori die bi oluko ni o se mori o ti ogbadun kankan bi awon Pep Guardiola to je pe won buru bi awon Yoyin Club won lawon oluko ni ti han san lori awon yen won le se ru se Portugal ke so oluko ni to je pe yokan ma mu mi iki omi meje won ni Roberto Martinez mu laarin first half lana won ni omi ti fe fa player gan ni hydration period gan o ti mu mi tan nu cooler won se re toro omi wa ni ni dressing room ni omi ni ani sa musa bi igeri eyi ko control game won ni omo nti kolo olohun o sanu eni ni o ko je bo se lohun o je ka ba bi wole akudede wo yo gbeni ti ja ni oloku dana
1: akudede wo ya tokun akudede wo gbe ni ara mi
0: bakan na agba foga
2: uruko temi na Abdulwasim Mamadu Yusuf akore dem ba clap mo kenti wa ka kire agba laye pe akuse lata albaraka to polo bi se ni kokan alaji ti ni ke ma wa sonu gbo maso pe awon ti molopa le alaji adugbola
0: se banditi
2: ale ma wa sonu gbo maso ale bo bo be se nbu mi pata ni awon o kan fe soro tori pa ajo re yin ni
0: mo bu o pe mo yin o pe
2: ebu yen po lori oro mi
0: pe se to so fun mi pe foka awon ti se
2: mo fe ma so fun awon ti nbe ni ile okere gan sen gan pe kan ba arrange en ti o ba gbe yin le
0: bẹ́ẹ̀ni bá rẹ̀ ṣe táyà tírélà báyìí nísìn tó jẹ́ pé bóyá ọ̀fọ̀ téèyàn fẹ́ lẹ̀ èsì ń jẹ́ pé tó lójú èso méjì bí èlò ni.
2: Ẹ mú 1 million wa.
0: Èlò gan wọ́n ń ta mọ́tò téèyàn kó sí.
2: Mo bèrè ebe yìí lè bèrè pé lè mọ ìdánṣe iye tí mi ń ṣe nù tẹ́lẹ̀ àti lágbára ẹ̀ kó níwájú mi.
1: Ẹ mú nǹkan mi mọ̀
0: sẹ́yìí o. Ẹ kò ń ṣe
2: ọ̀nà òṣogbo
0: ọ̀nà òṣogbo lẹ́wà ló bí ojúgbó ọ̀nà òṣogbo wọ́n mú yín ọwọ́ ọ̀sìnkún ìjọba padà tẹ̀yìn kò síbi tẹ́ ẹ fẹ́ gbégbà ọwọ́ ọ̀sìnkún ìjọba padà tẹ̀yìn ẹ̀ rí. SOLOBU is raging 1 million. Oju kan 500,000 no ayi.
3: Ah.
0: E lo gan ni wa ile o 7 tataya e 32 ri mo abelo ni.
2: Oyo ba wo lo le taja re. Soja papo mara won.
0: E ti wo via se bi tokan lu mi taya.
2: Mo fogo oju lo yin.
0: Bo lo se a make en bi se yen.
2: Ai. Elo tesigo.
0: Isa na lo si bi jeyan.
2: Elo tesi gogun.
0: Ah. Okay, ko si wala. Si wala. E ja wo ile ise Ebola, ile ise iworo yin lo le de Portugal. Oro ti won so yen, oro yen po mo wo pe oro yen o ti wa poju fun ro na bi gba te yan ba ni yan nu, abi so ju oro bolu. So won o ti eru awon nkan ti Cristiano Ronaldo ti se fun le de Portugal. Kan ro ko to di pe en to ko iroyin yen en to ko yen po ju loju temi pe ah ki lo de bi gba teyan ti ni yan nu tele tele
2: eh laporo temi mo ro pe boya binu ati en to sele sa pe oro ma ka wa lara jura wa lo
0: okay
2: so kan to bo si mi to fe kan to bo si mi to fe ko eh bi nkan yen se dun won to o ti wa nu o ti safihan ti won ko yen ta ma soro pe da ba te fe so fun agbabolu ke se Ronaldo le won ko gbogbo oro yen fun tori pe ile de Portugal gaga mo le so pe won iso ile de agbabolu ti pe kan Ronaldo to de a Ronaldo le so won di nkan because ta ba wo ati ma se bo iko yi won deje fe agbaye e meta pe won ko live wa se wo ko pori
0: be ni ko to di pe Cristiano Ronaldo
2: to imagine
0: That's
2: 2006.
0: After 20 years.
2: Mo ko live ile keta 2002. Almost 20 years.
0: 16 years.
2: So, ki la tun ku. Ronaldo wa dey 2006. Lati 2006, won miss out.
0: Won wa miss o ti wa lo big, won ti
2: wa
0: le mefa bayi.
2: Ninu mesan to ile de won lo le aye won ri. Mefa wa nbe tan Ronaldo gan. So, emi ro pe lati wa koru apostle o tabuku en to se daada to so ko idi kan pataki portugal sinu ko ta wa gan ma wo ngba ta wa kekeke te ba ma nsoro ngba kekeke ta ma nsoro o ma pe ta fi pe iru yin siko ni to bi siko ni pe brazil se daada siko de je oka pataki
0: lara wa bolu
2: a ma pe player mat platini a ma ko yan ni orisisi oruko ni talo awon ko tan lo wura bi germany won ma pe elimi ni rumenigi so iru awon jo cry off yen awon ye ti wa ni john ta ba soro pa portugal osebio to ta le pe leyan ninu 1966 to ti se dada na world cup tan se po keta nigbati
0: awon set yin ni a le ma pe ni osebio eyin o si pe won a pe ni set yin na
2: so
0: na te mo
2: ta ba wo dada ri pe won o leyan
0: set yin na ti dagba buku gan o
2: won o leyan gidi kankan ri ninu orile de portugal ta ban sota portugal
0: figo
2: na wa 2002 world cup awon lawo koko awon kan to ri pa ronaldo mele lati ta ronaldo ti wa de nkan yen ekun kibi ko yen kibi to wa je pe iru agba bolu ta soro npe yi iru won tan ba ti so pa won lo pa won o se mo eyin eleru won po na oko
0: e tu won
2: oluko ni ti e
0: lo ti do sa
2: oluko ni ti e logbon ati no da ta ma se even mo ranti ninu oko 3SC nigba ta fe gba CAF Cup ni 1992 e ri pe en to je balogun gangan Friday Christopher to je balogun gangan ijoko ni ma wa
0: 1994
2: USA 94 gangan
0: Steven Keshi
2: ni balogun gangan abi even ni kamante to so USA 94 Nations Cup 94 ni Tunisia Steven Keshi ni balogun ori joko ni wa ifi gagbaga yo kan tan ko start o yi wa lowo tan against Cordova ni semi final so won lati yo jade
0: awa
2: lu nkan ta ma lu gangan a pada ni result against awon bowling
0: won
2: ma tu won ni iru won
0: o
2: ke won be
0: ngba
2: igbe so stay go avan in cap
0: ngba
2: si gba fe gba fe won gbe band le lowo pe e lo gbe o
0: chama
2: n te fe gbe nanu chama e lo gbe fe wọ́n sì ọ̀nà rẹ̀ ó gbé fi ọ̀nà òkè
0: ó sì fẹ̀yìntì
2: síbẹ̀ irú ronaldo náà èyí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí irú àwọn bíi ronaldo nígbà wa tó kéde pé òun lọ ilẹ̀ tó jó lọ tí wàá ti wàá lọ yẹn ẹ̀fín lẹ́ǹbẹ́ olùkọ́ni lè bá sọ̀rọ̀ olùkọ́ni tá wàá gbìyànjú sípò ni ó bá sọ pé bàbá
0: bench le
2: ti dagba
0: bench le
2: e ma joko so ma wa ku bi seju mewa be dogun ta ba le pe nkan jo mo te le gba a gbe yin wole
0: boya tin na po
2: boya tin na po boya si tin na na to ye pe boya ile ba wa nkan si laarin seju marun mewa a gbe yin wole iru system tan lo fun rogamila ngba to wa work up 1990 bo se nwole o de mi awon bo se nwole o de mi awon ni gbe gbe yin gan lo tun le glory ju
0: ebi n lo pada di odesi
2: be ni so 94 lo te to pada di odesi to pada wa
0: ni nigo 194
2: so ko si nkan kan ninu igba
0: na igba 94 na na
2: 94 na wa kan wa won joko na ni won gbe wole ngba ti an na won
0: 61
2: won na won 61 ti ole salenko score
0: won le ti ja na tele
2: won si ti ja ko si gba kan wole o si je odesi dola o fi tan bale so imero pe iru nkan yen ni won o se fun ru ronaldo na e ni lo ati so pe o ti to ma lo
0: se ro pe ronaldo le ma so fun a pe ohun o le joko won gba bo ni o se de ma po lenu ni fa o le re portugal
2: to e fe gbo to ba so be ohun ko lo le bi emi ro pe te ba fe gba se ro portugal o ye ko ti ma to wa nbe e ri pe most of awon coaches ta fe gba se awon club side gan won ni o da e ko ti mo fe gba ise re yi o se mi ni ma ni total control
0: se ma ni total control
2: abi e ma la le mi lowo fati de gbo pe ya
0: ina won fi niru awon agba oluko ni bi o se mori o pep guardiola yoyin klop awon yin o se ti lo awon baba kalu ancelotti o le ti won
2: lo gbo o le ti won lo gbo te duro awon jogin klop an ko e le ti won in tan ba fe mo se so imi ro pe iru oluko ni to ba gbonje fe gbe
0: to lami laka to
2: gbonje fe gbe ti o gba gbe awo le to se lako le re
0: to ta ba lako le re ti di oluko ni gidi o
2: so e wo oluko ni sin desi even ti ronaldo ti dagba to bayi egbon to so fun gba to de sinu korea o so fo ni pe ohun mo nkan to fe ni to fe ni po fe gba ballon d'or ohun mo pe o ma wa lemi e sori ballon d'or to ma ranju po fe gba won e gba nbere sa ti sa ba nlo sopin to ba ti mu result wa fun iko n loju mo wa lara awon to fe dibo pe eni lo se daada ju
0: result ni o saju
2: result yen ni o saju so iwo je ko a ma yo olu to ti nsumo opin sa o se se ka ma lu o daada ko le ni so e me ro pe awon olukan to ye iru en to si n ba soro na re o mo pe oga ni
0: ah
2: awon oga ni
0: a fowo ko
2: se so gbogbo awon yen na so e me ro pe en to ba lo akole re gege be se so n lo le koru ko to kanrin bi ko portugal sodi lai je be gbogbo awon ko bayi ta ba wo n tan ko sinu EPL best player
0: oni player
2: Bruno Fernandes and João Neves ati Fitinha the best player ni
0: PSG
2: ni PSG bi kan João Neves na ikan pataki e wo Nuno Mendes
0: Dias
2: Ruben Dias ni City gbogbo ta ban soro team mo le so pe star studded ni won so kan to le koru nkan to da bayi jo
0: Nuno Mendes
2: so e mero pe oluko ni o mo n to se oluko ni to te ba wo ifigagbagan wo against Croatia ko ni igba ti nkan doju fúnra ara ẹ ló yọ ronaldo
0: tó
2: gbé gonzalo ramos wọlé even ká sọ pé inú bí ó dùn bí inú bá ń bẹ wúrẹ́ ni tí ń fẹsẹ̀ halẹ̀ kò sí tí ó folówó rẹ̀ sí ó jáde rìsọ́ọ̀tì wáyé ń jọ yẹn eléyìí ṣẹlẹ̀ gonzalo ramos tó fún rìsọ́ọ̀tì ń jọ yẹn bẹ́ẹ̀ sí nísòro tó lélẹ̀ ẹ ò tí ẹ̀ sì introduce ẹ tó fi yọ bíi márùn
0: player tó fún rìsọ́ọ̀t
2: ní last match ní last round ní round of 32 o ti ko ti a ni luke pe ko ti a wo ona odo ti e na pe o ya
0: to
2: wa gbaseju mewa to ku yi o ko ti a si pe ko ti a ronu pe igba to fe gbọn concessa nkan kan to fe ko gbọn yen wole to n gbe bernardo silva wole o ti a ronu pe oke boda ronaldo e ti gba 80
0: aarin
2: kankan e ja wo boya ọmọ e to le se tijo ni boya to le se loni na ọmọ e joko na throughout ni ko ti a se ranti re pe meme te yo marun pe so emi ro pe oluko ni ta nsoro pe e pe siwaju ki figagbaga to be na ti soro npa boya oluko dana boya sikuru lo sonjo to ni oluko ni yi te ba n wa fifa ranke te ba ran ti ngba ta yen na portugal
0: won
2: te ba n wa pe eyan do number 1 fifa ranke pe oluko ni is o mo npa ke e ma play ko fi ni ranke so won ta ti yo we ile yopo won se yopo yi won
0: ẹyin ọgbẹni oloko dana nipa ọrọ yii ọna yi pe agba ti sọ eleyi to pọ tori akoko wa kale lanfani ati sọ nkan mi mo fẹ ka lọ sinu ifigagbaga ti ka pada sinu ifigagbaga orilẹede argentina ati orilẹede egypt ki lode ti afrika a ni game management. ni African ti man ni ko si depth
1: depth wa akan ma o pe
0: esa kan mi kun wa
1: asa ti pe 26
0: abi 23 ni ani ko wa ni
1: o ta wa ni ka wo gan even kini ye gan o sumo ko wa fe
0: so Africa o ki ni depth
1: depth yen
0: first level la man ni
1: de mo ko na ni ti wa Agrafa Kimi yen o ba fit won ni right football gan to sumo 50% ti Agrafa Kimi gbogbo awon European countries awon South America countries tan so ton yo on fi yato si African countries ni pe ti won ba ni enikan to da laye kan eni to njoko fun yen
0: won wo bi 70
1: o le ma wo 100% o ma sumo
0: bi 70% a sumo
1: yen o ko si fi African countries le bi pe ti awon ta wa gbokan le yen nu mo kan la akoko yen to ba ti re won nisin
0: tissue ba ti de
1: tissue ba ti de in yato to ma wa laarin awon ati e ta fe gbe wole oju pe ta fe gbe wole yen fresh technically but bo si se week yen na ko le se nton ba se lo bi feed
0: bi ko won a ma wa 30% abi 40% senti
1: ta ba ni ka wo pe boya pe oluko ni
0: o fe ti Nigeria
1: ben
0: to si me ba ti jade
1: ko si yan kan
0: sugbon loluko ni yen ja fun sin pe ohun fe ni at least ni ro ikokan player merin merin to sumo ra won
1: ta ba ni ka wo orile de si Egypt ki se pe awon no se se po ropo ki se pe won gbianju ati cement
0: lati manage game
1: lati manage game won gbianju substitution waye sugbon awon sub yen o ti e sumo in to jade o na lo fa to fi je pe o fun orile de Argentina ni anfani ati pada wa be ni kan te lo boya ko affect
0: e depth ni o si se game management de depth ni nikan ni
2: depth wa nbe ta ba wo dada re pe but awon ton so ran pa game management na lopolopo gba ta ba so depth na awon coming out o ma nkun o da ngba ta ba so ran pa pe Egypt ni di pe won fe cement pe won tin lead se o ma mamush ni lokan to je attacker
0: bayan tun le ri goals ki won pa Argentina yan
2: yan se ente yin wule le damu tolon kan wu na
0: ni to awon gbe ka won pa won da le
2: pe pada le lasiko en teyin o le damu tolon wa mu le fun yen pe oke o ati mu lese ile fun o se mo pe eyan lo wa o pe oke if Argentina to ju won lo leyin gba ta ti leke e won ta introduce Otamendi
0: Otamendi ni ngba to di 3-2
2: bo se di 3-2 be won introduce Otamendi
0: pe
2: 3-2 you a fe kin kankan ye mo se mo pe en to mo to se nu won you are a corner to ala
0: even lara won defense line won gan won to refresh
2: won to refresh lawa defense line bene
0: e jelo mi o tun tese
2: won yo Tagliafico won gbe defender mi wole
0: se Gonzalez koni
2: e go ni ko Gonzalez te ba wo e ri pe e wo sipo ropo yen e wa wo en to nyo eyan kan to tun gbe attacker wole to de ni lo po fe cement game
0: bi awon dm loye kan ma
2: dm to le sare defense midfielder to le sare ti o ma mark o ti aso fe le yen pe o ni special role gbogbo bi bo ba ti wa sa ma le won ki
0: se
2: ki won dale pa
0: bond so bere pelu England lojo
2: ko bere won gbe wole ni nigba ti de kan won ti gba record
0: won to gbe won ni wan launch
2: area due won da pe Daniel Bond ga
0: oga
2: won gbo na wole won lati manage game against Mexico so tell ta ma so ran pa pe game management ko ni se pelu pe depth nikan Be ba so pun won ni depth.
0: Olukọ ni gbọdọ gban.
2: O gbọdọ gban nuko gbọ leyin.
0: Ko ni ya fofun.
2: Be ba n gba style Pep Guardiola. Na wa siko kokan ya ma lo style Jose Mourinho na.
0: To ba doju.
2: To ba ti doju e. Te yo park trailer ti o ni je boss. So e mero pe n gba to ti de stage bi 75 minutes. Te den lead re pelu ami ayo meji sodo. Gbe defensive midfielder meji tori pe o le mark
0: ta. O je marka.
2: Won le ma ball ba lo opolo. Opolo won le ma ton ati nbe nbe. But won le mark. Won gba yellow.
0: Won
2: gba yellow laarin seju ti won fe gba won. Won ko da o sun won le gba red card. Sugbon won ta fe won o se that result ye o make sure pose cement. So la poro temi mi ro pe won ni game management lododo. Won de ni lo ati lo ton seko. Mo ro pe ajo ka fun ara won na. Ko sa bru nkan na o gbe dan won iyen. lori iṣẹ tan se pe because ti nkan ba nda ajo calf no ni pin be tori ta wa wo work tan soro npe lowo lowo ba nse inu mi kan ti edun pe eh ni lati le adulawo mo disgrace aya ile adulawo o sunmo ko je pe slot wa ko remain ni mesan ti en fun wa tori asise daada ju agbon asia atawon agbon yuku lo so leyin

0: won ko tuka lo mo lodo you want a dajo iyen tun ba se pe o gbeju ara re ro o wa lo so gbe won leyin to ti pe ara re lolopa to je you have done it well to woni atejade on so di mimo pe Joseph te riun o na ni o wa to awon iko olopa sona a lo si ile re tin be ni ikorepe ne nibi ti won si ti sawari gbogbo nta ti ka tele hun anytime we yin be la kulo awon olopa bayi o nibi ti awon iforo wa ni lenu wo lorisirisi iponi fun mo fo tanu eni woyoyoyo ti o si njade e to si tun fi ran won lowo lati fi mo bi awon kan mi ti ko leto si tori ale ipe ni awon eru ofin tin be ni akata re be na ni iwade nlo lati tun fi mo enlomi to sese ko won di jo wa ninu owo irufin na abesi ni kan le mo boya o sese ki awon iwo daran kan ti waye ti ohun gan pa to lowo nu re tori eyan to ba tin ni ti o leto ati ni ise kise ni won ma fi ru nkan ohun be se daily post lo gbe iroyin ayederu repekito olopa towo te ni ipinle akwa ibom Koko ni wo bi akobi jimere lakata awon lopa o
1: e ma te be saye de run awon kan wa te pe
0: e ti mo mo sun mo awon kan je moran a sun ma pe ni lodaran
1: e wo de ko mo pe e ju e o lejo nu
0: o da bi eyan to wo susun to gba olori leti ni
1: ha
0: loju oba loju awon ejoye apagba pataki ti won be nkale atara ilu se mo gbo ti se daju ara re loju abe ni lori mo go straight
1: o da je ka lo si ipinle oda o se si da ipinle Rivers oni arabirin onisowo kan ni ijoba ibile Oyigbo ni ipinle Rivers na ni o ti wa ni ile iwosan lowo lowo bayi nibi to tin gba itoju leyin ti awon agbowo ode lati ijoba ibile ohun ti won ase arabirin na bi o se ye won ni oko re eku eme ego ohun na lo si na ka lebu se ni ti se alaga ijoba ibile Oyigbo wipe nse lo fi awon ti won je osise lati ijoba ibile ohun o da won sita lati wa na iyawo ohun ni Ogechi eku eme lasiko ti won ni won wa sita lati ma sise ikanpa ni ojo keji osu keji odun ta wa yo egu ohun na ni won ni imanta awon ohun mumu sugbon to je pe eleyi to ma nta fa awon to ntun ta ni oni iyawo ohun ohun ko ohun ma nta awon bend dance select
0: bosikoro
1: ko yewo
0: to ba dara ko
1: sanwo
0: dara ko dule aloku omo kora
1: be ni won le oni arabirin yin ta ati awon ohun elo le mi won ni obirin yi na si ni awon ti won je agbowo ode ohun na ni won jo n bara won fa lobolobo lori wipe obirin na o to oja re koja abi ti o ye ko to de ni oju titi won de leyin ko na lo si tapa se ofin oko owo sise ni ipele ohun oni nigba to tun wa lo si oko iranti egu oni ohun ranti wipe lasiko yi ohun da onibara kan lohun lowo ni tori wipe ibi ti ile itaja tohun wa adojuko ti iyawo ohun na ni oni ko to di wipe eyan kan lagbegbe ohun na sare wa pe ohun hey bodegu come si o come si o they won't beat your wife o wipe pe awon agbowo pa won ti kolu iyawo ohun oni pe gba ti ohun debe lohun ri wipe ikan lara awon agbowo ode ohun na lo nlo ero ibara eni soro iyawo ohun lo nlo omo lowo lo nyi orun owo re lo ase bamba lo oni ohun si so fun wipe kilode to fe kan iyawo ohun lapa ko da fonu re pada oni para tele yo soro na lo ni pe ni kini se wo mo wipe enu ise wa la wa ni be si ni nigba ta ba nsise wa gege bi ofin ti se la kale eyan kankan ko ni eto be si ni ko ni ase lati ma kaale won ni amosa o arabirin yi ko o ti wa ni ile iwosan nibi to ti n gba itoju ta ba ran ni nise iru
0: ati e ma roju afitomo je
1: ijoba ibile gun si wa ko le wa le ko le ran won nise iru
0: awon gangan le ru ara won
1: abi
0: oran nise iru ni o da to
1: ran mi leti eyan kan to ni ke eyan wa kan lo ko se nbi kan ni won ba ran nise iru eyan afitomo je
0: ni wo ta tun ni ba
1: ah ah e mo ka ru
0: a mo mo later
1: ah ah nti o mo ni
0: ah ah onu lo ko se nbi kan
1: Yeah.
0: That is when Joseph Kuna back what you do. Oh, that's all you're letting your lap border, Mimbio. Money, he lay a joggy got up back what he called a car to Vindoco. See a quai bomb. Ne uyo, ne a quai bomb long. Money, oh, nanny. Otiniki, Arakon, Michael, a fiong Jaffet. Toje, only Tata Gunner. Alokada, no. You pay a coma lossy. Ogba ewon lati lo re se ise mi aye re to ku nbe ni gbere nitori to fi tipati kuku ba arabirin iyawo ile kan ni ajosepo oko to arabirin to wa je eni tin to omo lowo ni uyo Jaffet na ni won fesun kan ti onidajo achibong ti won ni ogbe idajo re kale lẹyìn tí wọn ni onítàn ó jẹbi ẹsùn ìfipá báni lòpọ náà kò wá tán síbẹ ó tún jà á lólè ó jẹ arábìnrin abilékọ abiamọ náà lólè gbogbo àwọn ìwà báwọn yìí ìjìyà tó gbópọn ní nbẹ fún lábẹ òfin eléyìí tó de ìwà ọdaràn ní ìpínlẹ akwa ibom tá a gbé kalẹ lọdún 2000 wọn ni àwọn ẹrí máa jẹmi nìṣó náà ló ṣípayá gbogbo ọrọ síwájú ipe iya lomo na ti o je pe eso ni nta na lo mo gun tata ganran o ile to je pe leyin to pari oja re tan fun ojo na pe ile to lo ita se looro to lati Ikom Iman Junction ikorita Ikom Iman ti o si n gba ile re lo ni Ikot Ofun ni ojo ketale ni ogun osu keji odun 2015 iyan ogun odun felifeli ni joni lowo felifeli amo sheu onita ganran yin kaka ko sise re bo ti to ko gba oju pona te eyan gba ti gbogbo aye fi ri ni wipe ise ta nse ni won ni se lo ba yabara o se buru ona o gbe gba inu igbo won de inu igbo tan iro ni pa kiri wipe epo lo tan ninu tata ganran ohun won ni arakunrin boju ko koyo ohun ton ni lo re lo sa to kunu aye re logbe won won gba iroyin jo pe lo ba fa obeyo ni ogan Ogi ogan lo fa obeyo to si bere si ni dumo huru mo huru mo arabirin na wo pe lero o eru eda po si eda o won ni apamowo arabirin yi egberun meje naira ni nbe nbe ati ero bani soro ti Nokia to je ti chinko won ni na lo gba lowo re loju obe tobe ideru bani kukulaja leyin wa agba na lo wa do ya sule sun sile agidi pali iya tin tomo lowo arabirin yawo ile won ni lo ba se ko to pelu re arabirin yi bi won se gba iroyin na jo o won ni to o na ni okukuri eniti a nwi yo won ni bo se nlo si ile re lo ba ri arakunrin odaran yi bo se ri bo se ke gba jare si oko re nu leyin to ti gba to ti sise bi on tan Ọlọrun ti o pada mu na lo je ko de ni won mu won ni ariwo ohun re o ika ni o le won ni ero ba pe sibe babi won ni won te kokori phone gba lowo re na nijo na gangan ti e ni o won ri phone gba lowo re ko pe sigba na ni oko arabirin yen koja lo fi je kikini yo di rorun won wa fali awon lopa lowo pe to ele te awon iboju koko yi bi ajoku na gi odaran ni o nigba to se ngbe idajo kale ni ile ejo onidajo achibong won ni ona ni o wa ni to ire Jaffet nitori ti iwo je bi esun ifipa bani ni ajosepo pelu arabirin abileko to si je iya lomo ti iwo su tu ja dukiya re gba to fe ja lole fun ohun ti o se yi fun ti o le to ja o odun meta le won re so wa ri tele to se ifipa ba nla jojo bo e ma lo lo sare to ku logba e won all right court daily post lo post ya banko giro yi
1: to latara wahala eleyi to bele ninu ni agbegbe ojo ate ba wo ojo opo Facebook wa e ri bi nkan se nlo nbe papa julo latara oro eleyi ti eni ti sele ohun to soju re ti o so sugbon o ri wipe ile ise olopa atawon toro kan na si ni won ti wa lenu re eleyi ti won si tin gbe igbese eleyi to ye ki won gbe eleyi ta si nro awon ara ilu lati ma je ki wahala ki o sele kolukaluku ki o lo re mu omi suru sugbon iroyin kan leleyi o abi ikede won ni ati shawari ero ibare ni soro iPhone kan eleyi ti won ni won ri ni ibudoko olola olola bus stop ni soka ni ibadan lojo eti ojo keta osu keje odun ta wa ye won ni iwo to ba je wipe o so phone nu iPhone to se nwa e sabewo si ile ise wa ni Splash FM bi pelu awon ohun eri nje mi so eleyi ti o fi ese mule dada ta fi do omo wipe looto iwo lo ni tori wipe bi abatiri wipe iwo ko lo ni tabi o mu awon ohun eri nje mi so wa eleyi ti o jo mo phone ohun ti mo wipe won ni jowo re fun o eni to ba n wa phone re iPhone ohun na ni olola bus stop soka ibadan ohun ni won ti ri ni ojo Friday ose to koja na si ni won ri e sabewo abi e wa si ikanni wa ki eyin ateyin ati ohun eri jemi so te fi gba to ba je wi pe eyin le so phone nu ni to to to ile to lo
0: ba ile to lo e ma ti ti de ton ti pankere ko ja bi o se je
1: pankere wo
2: Ko le so 50 contacts ninu phone yen.
0: Kilo de.
1: Give chele.
0: Give de. To ko de bi o se je lori
1: ibu. Round of killer baba.
2: Charles Paris 16. Quarter final wa.
0: Quarter lo la oloku bayi.
2: Awon mejo.
1: Awon o ni wa. Awon ni gbọkọ gba bayi.
2: France ati Morocco.
0: Morocco
2: ni kan lo de ku
1: lati Africa.
0: Morocco yo win. Morocco yo win. Apa ni ran yo fun. Ala bori. Ala bori.
1: Ala gan o jo Africa o.
0: Awon gba lowo yo jori. Africa
2: ja ni. France kan wa jo Africa ju.
1: Abi o. France kan wa jo Africa ju Morocco. Gbogbo la jara ni ko. Dudu po nbe. Eda. May the best team win. Abi o na kan re ti mo
0: so. May the best win team win na ni.
1: You win best team.
2: Ba win ni omo Africa le mo bo nle sha o.
1: Nigeria kuku lo na tele we mo pa wa.
0: Emi o go fi gbogbo ara ba iwo na tele.
1: Emi wo.
0: A wo ke ke ke ke le ke le. Ja le so pelo loruko mi. Just football lopon sun kan pelu fe mighty.
1: Temi lade aloko le mi nje o da bo.
0: Ire o.

0: in me. Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dial.
1: Toro ri siri si sani iwa eyan oko mo rara pe aye o le iwa eyan lo jale aye soro bada je ni lese won tun ma fategun si gege bi ekute to je pe to ba je eyan o ba tun ma fe so fe igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta me so sika si to lore lona o kise ti ka ni kan ati teyan keyan no fi lara lamo ko se eyan to manu yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon risirisi sani awon fe ni sani fere won po ninu
2: awon fe ni
1: jeni fere lo po ninu awon fe ni to ba se ore inu won
2: ko ninu
1: bo ba ni soro to ba ba e kedun o ojo aye ni won ko se ko denu.

0: ma se niye
1: to onile yi mo kago kin to wole ero ona mo se agoya e ka le ni gbugbu bi owo ja ikan ni yi de o
2: imu ni ka o
1: aku ojo welu welu yi Olodumare yo je kojo ohun o tu wa lara o asi ku gbianju lataaro
0: ami lowo eni bi lowo aseku pa ni ori gba mi
1: ojo nlo pelomi ibode lone lenu pe o wa nkan ti o je
0: ogu ti won
1: elomi o ti wole titi di akoko yi ile epo kan nloye ba si tohun ti eni to gbe lokada
0: kini ka ti bi o kini ka ti ro ogun eni to bi
1: tori ati je ati muni Olodumare yo de gbianju wa laje o yo de gbianju wa lade ani se lasan la se ledua
0: mo ta gbe ni ko ti omo ikoko ya se bi somo
1: ki okunrin mu ki obirin mu ki omode mu ki agbalagba ijejo lori eto yi ta pe ni imunika kuja gbo orun asebe ni mo npe afon gbogbo so we ledua pe ngba ti o ba di ojo mejo latu lanfani ati mu eto ohun wa Olodumare gbo gba be o fase si
0: awon
1: fun wa lanfani ati tun pada wa fun taleye lenu ijejo ohun so ni opo ojo nlo se be to ti ro ti ile ti fi mu onuru isele nlo se kaakakiri eledua ese o ese ohun gba gbogbo wa o ba ti wa bere eto yi fun tale eto ni mujuba yin e ba wa pe be ti ma nse mujuba gbogbo alagbara aye patapata porogodo alagbara ati nbe nu ategun nu omi nu okuta ni korokondu hole gbogbo bi agbara se be to farasin si mujuba yin e joju mi se mujuba fa ati nbe to yi fun tale eto ni mujuba wuli to ngbo mi fun tale yi pastress pastor to nbe to yi fun tale yi mujuba le mu pe patapata porogodo e joju mi se o ju bololu fe eto yi mo pe yin ni ni tun se be je kayo mo ba ati to se ku ife mi nigba gbogbo seun o mo si nigba gbo pe eto ohun la pa to da la yo ni pojipo papa opo to ngbe to yi ba je se darapo omo mi fun gba akoko oruko mi o yi pada omo ba mukram adedotun asade lo ko mi malim lo ba dodo bi oke omo ba ote ni bote mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba ipoki mekun omo asu dede omo afatari woran
0: imu ni ka o
1: kule ha ni fo se nlo lo tu eto yi
0: ani pa

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Tago meji ba tin fi wo luwo gbagbagba ko se roju aya npe se ode be na woju e eto jawo si pelu Aderonke Adesola olori sports to ti gadangba o ta kofadanu pelu ba se safikun abala ta ti jo ma fa jamara wa lowo be na woju e nibe tawon luyanna na o ti jo ma lokiti pe lori koko oro to ba gode lagbo ere daraya eyan ara le na lanfani lati pe wole ka jo gbe na woju ara wa e ma darapo meto jawon si pelu olori sports lati

igbese to ye kelomi o gbe ni o mo ohun to ye ko se ni o mo ona ti o to nle lomi ngba lati opolopo asiko seyin wa ni lori awon nkan kan tun la koja abi nkan kan tun sele laarin won atawon eyan kan abi enikan ohun te ni lati se niyan ke pe a fun yin lanfani ati darapo mo wa lori eto 0706623 5262 yin be fun tabala ta pe ni ba mi ton soro bi fun ta leyi o eja tesi waju pe labala ta pe ati mu isele tun to kai mu to ni ka ti o je agbo orun asebi tale tun tale iwa fun wa

0: ohun ti sele yin wi fun wa na ni wi pe awon nkan kan mo toka be ni tawon nkan kan ba fe se awon nkan kan mo toka mu ti ki wa nlo lori e na ri ngba kan pe mo gbo oro ohun ti a toka ba nso ala nlo toka fe lo mi lopo lopo igba ni kan le lo mi o pade
1: o ba ni ni mo
0: iyawo ile nla toka elomi lopolopo igba ti o toka ti o so pe kini isa e ma se daddy wife kini ile
1: ba ni ko ba ni ni mo ran be ni mu se ni ika to a o le
0: da ai mo gbo nlohun tun ko opolopo si wahala bu ti ewu le je wi pe ohun ti o se olodumare ti pe bubu ele bi o ti se
1: Amo
0: ka loku ni lati bo sora
1: ni kani a o ba mama eni ama
0: obirin to gbe sile la toka e nigba mi ti o wo omo lowo pe daddy e fi kini yi le se ai gbo nlo nko polopo sinu damu ije ore ni o toka ngba mi ti o pe kini to hun ri ore wa ma dawole
1: saya
0: Ma se o le ku osi yonu.
1: Orun bi lara won. Lori ile to po sika o.
0: Ijele ta le to ni gan ti mi o ni le venu e jona fun ta le yi to se pe o se seku jo se to nbo ni ma lanfani ati na ye lori e dada. Ni akoko wa.
1: Ma so ko to pe ka se bi o si wo ise.
0: Arakunrin yen lo tele mi ajode enu ona le ise lale yi ngba ti ma fi wole sinu okulu yi
1: ile amo oju ateni ile aposika ni imunika o
0: amo nsa pe ohun odi le yoju ohun odi le joko soro lori radio
1: Kamu
0: tu shele si, tu she si, ninu ni ajwe, loke ipe, nlu wifun mi, tu si she wipe, on tu kwa akpero ni pa akpa, fun opo lopo obi, ati omo obirin, ele yi to fe na ga yon, yon koni ni lwa koko yi. Yon wo lo fe yon. Opolopo obi ba tin soro yi na lo se wi pe ohun ti won gbe mi le ni pomo ta won ba bi iyan omo ti o ti dagba to wa maje sin to sese ndide bo na lo opolopo obi gbe mi le pe ohun gan ni o tun mo bohun ti opo obi o si bikita ati mo pe ibo lomo yi gan lo ti n rowo ati o sona kan ko si nkan kan tawon na o fe je won si ti gbera won sipo wi pe omo yi ni o di owo fun awon opolopo omo obirin lo wa lewe ba ti soro yi to se wi pe iwe ti won gbe o lo ko ko le ko bi le ba ti suba yo ti bo si ta toro tu fe wole ise ati lo sise mu ise wo gan lo nse obi o mo
1: Ibi
0: egbe titi nlopolopo wa bojo ti nro yi o ti bode.
1: Igbami ore mi gbami ore mi gbami.
0: Ni wa koko yi gan lawon ti o toja o ta.
1: Mo mi
0: Olodumare.
1: Hotel aso.
0: Ibi opolopo obi wahala to gbele omo mi lori gan lo so da be.
1: Ta mi o ni. Ko je ma se niyan.
0: Omo okunrin ti mo wi yi omo Ibadan bi ni. Koda o kewu. Afa tun ni baba e
1: imunika o
0: o ko ise o ise kini kan ti won pe ni aluminium work awon ti won ma nse kini ferese windows ati ilekun ele ngan ni omo tekunrin ta wi yin lo ko o si mo daada to si nse
1: gba mi o
0: ani amo bohun ti sise yi awon owo to hun ri nbe esun tere tere ni tori ohun fe fe yawo ohun si fe mo nawo si baba ati mama atawon ti won ro ton ro gba yi nka
1: so ti won indi ka ti ri
0: na lo fi pe ohun sumo awon ore ohun kan to hun ri wi pe won tewo gbaragbara ni gbogbo igba
1: sebi mi o ba yera
0: ó sọ fún wọn wípé iṣẹ́ tóun ṣe yìí kò òun ò rówó bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ kan ni tóun bá tiẹ̀ gba contract kan bí kóun wá bá wọn ṣe ilé kan lódidi ilé tó tóbi díẹ̀.
1: gbogbo
0: tóun bá ṣe é ìgbà tóun bá yọ owó materials àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan tí ó padà ṣẹ́kù kò kí n tó nǹkan kan fóun mọ́.
1: ohun
0: tá a wí yìí lárákùnrin yìí wí ó pé eléyìí gan ló mú kóun ó lọ́ọ́ bá wọn kàn láwọn tí wọn jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ òun pé ẹ fọ̀nà wọ̀n báwo lẹ ṣe rìn báwo lẹ ṣe ń tọ̀ báwo ni kinní yìí ṣe ń dọwọ́ yín gan tẹ́ ẹ fi ń na bàlàbàlà báyìí. ẹ má gbàgbé pé mo pé ọmọdékùnrin yìí ó kéwu bẹ́ẹ̀ ni.
1: ẹranko láàrin ènìyàn ó pọ̀ jáde.
0: àfáàsì ni.

Alabe Fiokin, the return of Gbenga Adeboye yi, mo tun ti de lojo titoni, kaakiri agba nla yin, kaakiri duniya yi, eyin ololufe mi, e tun ma wa nkan fidile, tabi ke fidile nkan, lati wa ba mi rin ajo ni ale oni o. Ola Oluwa Zakios na lo tun kiyin, the return of Gbenga Adeboye yin na turi, e tun ku le kaakiri agba nla yi, e ku dede wo yi o, ba wo ni le yin. Shala afi alewa, ini gbobi sinyi bogo tinje tolong. E ni gbola buruse mina, e manfo wadwa bojuke man shaminu liu. E tungbadu olon lara mi lojo otitu ni, pepe yotu kpama lojo otitu ni, alari yotu juu agba, inkong gbe nkano. Ika nitawa lojo otitu ni, kuna lakbe ni Splash, 105.5 FM. Felele nan lawa, ibe lakale siyo. Uriye tunye tuwa nan lawa lojo otitu ni, ta pe ni gbe mi debe ori eto yi lati mo npe awon to wa ni ajule orun ta le oni yo tun ni agbara so ti ni baba lorun so ni mama lorun oni ore lorun iya iya re baba iya re baba baba re a bo pe won lale oni omo se ti an se message tan ba ni fun o fun ra re na lo fi ti ara re gbe elomi oni bo gbo inu studio ku fofo ni ale oni o amoju opo mi odu gbagbagba ni wa o ti lagba lowo Olorun kunle ani fowo se o na lo lo tu eto yi e ma wa nkan fidile tabi ke fidile nkan

0: Yes, ati wa ni abala leni lorun bayi. Mo kio muri o nbe muri o loju opo omo iya fe ore mi dada emule mi muri o loju opo nbe yo da fun o. Abala leni lorun la wa lale oni o abala ila ti mo npe awon to ti ku tan wa laju le orun. Aleni lorun sosi. Okunrin kan o si asise kan laju le orun in drive moto lo rere ni e ma tun ki sa re yin ara ile aye o ke fi yi sari kogbon o. Orun ni tin drive moto lo in bi titin wa ko lo rere bayi. Pastor sosi e wa pe pon riran. Sosi wa lorun ma je nto eyan lo sosi lorun emi mo so be fun. Emi kini emi mo so be fun o. Won wa pe pe e lo ni e. En be sin drive lo yin oluwa ni so fun yin pe eyin ejo anybody te ba pade loju oni e ma gbe o ba ni ohun ti gbo bo se ko ti ko tan bayi o kan ri ge kan tin se baka si eyin kule re ti olohun gbe fun leyin o ti o ba o mo pori radio la wa ehn ni wa ri ti yen ju lo gbangan o kan park mo legbe aside bo len lo aside bi ona bi o te mk abiola lorun yen ni o ba gbe wole bi ti yen tin lo niyan ti se weke sinu oko ah lo ba daku na ba nji dide o si ku die tan fi de bi odan olopa tin mando si bi road oju orun ma je so tan lale oni ta le ni lorun se ni baba yin lorun se ni mama lajuli orun se mo se ti daddy yin se lajuli orun se mo se ti mama yin se ni ajuli orun se ireti tin se film ngba kan to ku ireti ti man se film ngba yen film na ni se lajuli orun
1: ale ni lorun
0: ko to di pe ma si oju opo le ni ale oni a kokko lo si eka ikede ati pulowo oja wa na
1: ekuri
0: ama se eyin ni eyan lorun eje ma kokko so yen fun yin lo na ko to di pa lo pulowo oja se le eyan lorun se mo ipo ti awon family yin wa ni ajuli orun emi esese so mk abiola ni president wa lajuli orun
1: iya o tun je wa mo
0: se ranti se gbagbe se ranti pe mo so fun yin gbogbo awon to ti ku won fe wa sile aye o gbogbo tin je tolohun won wa sile aye month yen tin sunmo bo ti mo ni mo fe se party kan inu liberty stadium lalo iya to bi se yin makinde na nbo ya re nbo ya governor nbo akala na nbo gbogbo awon to ti ku patapata ko se nti oni wa ibuhari yara dua awon na nbo e ti se wa ba won fa wa la njo yen abasa na nbo gbogbo ni nbo agba lowo olohun ofe le wole ani gbowo lowo anybody liberty stadium lalo sikrain de barista ni okorin fun wa babara ni okorin emi mo fe se party yen ni agbara gan abe ni wa ni amujeri yen wa na kolo lawo yi nbo kolo lawo yi mo so mommy school ti ara re o to ba opale yo re mi na nbo to ba opale yo opa kogoroko fagi ona ya ona se kini ona nbo gbogbo tin je tolohun gbogbo ni o wa ta ni tun ni na
1: ale ni lorun
0: eyin e ba nso fun feti abalogun mama re tun ran mi si o feti abalogun mama re ran mi si an kan pe mi won ni ase mu ti ri samilari lorun kilo kan e ma ti ibere ba n lowo mi o in ti idorun kin lo se fan kila ti pe kin lo se findings lori e je ma lo soju oja na mo bo mi ede odojo oja
2: Flash FM 105.5.
3: Oh, mo eni to ju aye lo to npe inu e aye wa nko to mo eni kan wa Jesus ni oruko e mo ju aye lo
4: uni ami won yo mo ba won tun gba gbọ lo ni oruko mi won mo bi awon eni esu jade awon ti o gba gbọ won mo fi ede tutu soro
5: E kaabo si ori eto ẹkọ bibeli lati ẹnu iranṣẹ ọlọrun ajinrere ti Nboluwa ti fẹ oju oludari ile iṣẹ iranṣẹ Revealing Jesus Ministries aye rẹ ko ni ri bakan naa mọ.
6: Ẹ jẹ́ àgbàdo ayérayé ayin ọ fún àǹfààní tí a mọ̀ torí gbà lónìí o fún orí ọ̀fẹ́ tí a rí gbà láti gbé kí a tún tẹ́tí gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí agbàdúrà fún ìṣẹ̀nìyẹ agbàdúrà pé kí ẹ̀ má kó tan òye ọ̀rọ̀ rẹ ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ ko tan ka wa lokan loni lotun ki oro na ta fe gbo loni ko se okan wa ni re o ko ye wa yeke yeke ati emi oluko ati awon akeko kadi alayo kadi alaboku fun loruko Jesu Christi oluwa wa amen we romu ori ikene ni ese kerin di ni ogun oni emi ko tiju ire Christi itori agbara lorun ni si igbala fun lokoloko eni to ba gbagbo Paul apostle si so fun abakanna ni we college kini ori kedogun pe siwaju gbogbo mo fi eyi ti emi pelu ti gba leyin lowo bi Christi ti ku fun ese wa gege bi iwe moti wi ati pe asiko re ati bojinde ni joketa gege bi iwe moti wi awon opo meta to gbeyin rere Jesu Oluwaro na la si sagbeyewo re kini ituma irere ati pe ti nkan kan o ba je ire Jesu Kristi ti so ni deni igbala ti se mu ke eyan duro sisi ninu Kristi o gbodo opo meta yen gbodo wa nbe kisi ni awon opo yen wa nu ese beli yen now iko Kristi isiku re ati ajinde Jesu Oluwa nigba Jesu Oluwa ku fun ese wa o lati ye wa wi pe ese to ku fun to je gbogbo ese to ku e je mo pe awon ese bi ipaniyan iro e o le jija aran kan ati orisisi awon ese ti a le fojuri ti eyan ma nda o ni gbongbo gbongbo awon ese yen gangan ohun na ni aigboran si olorun ohun na ni ise lodi ninu okan eniyan si olorun ohun na ni aigbagbo ninu olorun ese ti adam se eniyan se mo gbe ngbati olorun so fun adam pe ko ma jenu eso igi ima rere ati buburu mo ti salaye fun adada pe igi yen ke se igi afojuri se ri igbese ti adam ati efa gbe lati je ninu igi ti olorun ni ki an ma je yen igbese yen gangan ni ese se mo pe ko si ki se pe adam lo jale kankan ko lo jale o kini o ti e kini nkan ti o ti le ji olorun ti ni pe gbogbo nkan to wa ninu ogba yen pe o lo ni so ko ise oge ta lo fe jo fe lo jale nbi kan ni ko si ki so ese o le jija kisi se po lo gbajawo njawo ke ko lo ba ya laya sun tori okoso obirin mi o je he ko se ke o ko se si agbere ki se se pansaga ese wo tun lo wa be ki se se binu so ese wo gangan ni adam se to mu ku wonu aye so gbogbo ese to ku niyan o awon ese mi ta le fojuri loni a le trace e si ese ti adam se yen le le se pe ese yen ni agboran e je mo pe se ri ese ti adam se yen ki si ese lasan as Adam ru ofin Olorun ni o se lodi si Olorun o si subu so isubu eniyan ni ibere pepe wa isubu eniyan lati te ko se yen isubu to sele nipa kini nipa aigboran nipa ise lodi si lana Olorun ni oni bele se so fun anuwe romo ri keta o ese keta le logun oni tori pe gbogbo eyan lo ti se kini mama lo ti se kini bo dai now ehe ni won ti kuna ogu olorun so ikuna ogu olorun ni ese yen ikuna ogu olorun yen lo se mu kini lo mu iku wonu aye so gbogbo awon nkan mi awon nkan bi awon isele jamba isele la bi ati awon ese ti eniyan wa nse loni on ti a le trace e kini foundation kini ipele kini orisun awon ese yi kini orisun awon isele ibi to sele nu aye loni iselodi tabi aigboran si ase olorun aigboran tabi aigbagbo si oro olorun so Jesu Oluwa se wa o so looto ni pe Jesu Oluwa ku fun gbogbo ese ti a ba se loni sugbon e ma je agbagbe orisun gbogbo ese yen ohun to mu iku wa niyan but ibeli si so fun wa pe Christ ku fun ese wa o lati ye wa wi pe iku ti Christ ku ti o ba se wa nire ti o ba se wa lanfani ti o ba mu wa kuro ninu idalebi ese iku yen o gbodo se kini o gbodo jora pelu iku ti Adam ku e je nso le kan si iku Jesu Christi ko gbodo je iku lasan e mo gbagbe pe mo so fun wa wi pe nigba ti Adam ku ninu ogba Eden yen nu wejo e Genesis ori keta yen beli olorun si so fun ni ori keje wi pe ojo to ba ti je nu iku yen to ba ti je ninu eso igi imo yen ojo yen gangan loko kiku ni iwo ku mo so fun amo ninu ede beru ede ti bi a se lo ni ninu iku ni iwo ti ku yen ni pe o ti nu iku kan wa sinu iku keje ni so kini ku alakoko ti Adam wa ku nigba yen iku alakoko ni iyapa kuro lodo olorun e je nti e salaye nkan kan fun wa nipa iku ti opolopo wa le mama iku ko tumo si pe nkan kan o ko ko o ni ede to ye ka lo lati fi se apejuwe tabi lati fi si alaye ohun ti iku je iku ninu bibeli ta ba lo ede yi ta ba ri ede yen ninu bibeli pe iku tabi enikan ku tabi nkan kan ku iyapa lo tumo si kini mo so mama iyapa so iku meta lo wa o iku alakoko ti opo eyan mo na ni iku pe eyan kan sa laisi se ri iku yen gangan pe eyan kan sa laisi yen iyapa mo ni bo la se mo ki gangan lo yapa se mo pe beli so fa wi pe ohun to nje eniyan ki si agu ara eniyan emi mo ni eniyan je se mo pe ngba ti olorun to da damu tan we jeri si ori keji yen beli so fa pe leyin igba ti o mo adamu ko nu amo kini olorun se oni o mi mi iye sinu re oni eyan si di o se o di kini o di okan laaye so ohun gangan to nje eniyan inu eniyan lo wa ki inu agu ara lo wa agu ara yen ile lo je fun eniyan so agu ara wa ko gan agu ara wa ko ni laje o agu ara wa yen o je bi container ni o je bi ile o je bi aso ni fun eniyan so emi inu eniyan gangan gahe ohun gangan ni o je eniyan yen so ta ba so pe eyan kan se alaisi ki lo sele iyapa sele laarin emi ati agu ara yen ko ni emi numo la se so pe eniyan ku abi be ko mama agu ara yen o le so sugba emi to wa nu e nko ibo lo lo so ti ku ni kuku tori emi eyan emi ki ku emi olorun ki ku emi esu ki ku emi eyan ki ku emi awon angeli na se mo pe emi na la awon angeli won ki ku emi ki ku sugbon ta n pe ni ku o gbodo je wa gege bi kini o iyapa so ti eniyan ti emi eyan ti o ba le gbe nu agu ara re yen mo fun apere boye nikan sa isan ohun to ma n je ke eyan ku tori aisan ni pe emi yen o le gbe nu agu ara yen mo agu eni na wa nu kini o wa nu inira boye aisan kan lo se boye accident kan ni agu ara yen ko wa le se kini ko le se ile fun emi yen mo emi yen o le gbe ninu agu ara yen mo emi yen ti wa wa ninu inira kini o wa sele iyapo wa sele laarin emi ati agu ara yen nta n pe ni iku niyan so iku alakoko niyan se ti mo salaye so ye wa mama e je wa salaye iku elekeji se ri iku elekeji yen ohun ni iku to sele si adamu yen o ninu ogba ideni iku to sele si kini iku yen iyapa kuro lodo olorun ni iku elekeji iyapa kuro lodo tani kuro lodo olorun so nigba ti eniyan to ba pinya kuro lati odo to ti ipinya de ba eniyan ti eleda ti ipinya de ba eniyan ati eleda re ipinya yen iku kan ni se ri iku yen gangan lo se ojo ese kese ti adamu ati efa ti won je ninu eso igi imo yen na lo ma sele si won sugbon iku kan tu wa o iku eleketa to ba di lola won salaye re fun wa mo pe o ni alabuko fun
5: alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09793 le ko si 081-633-09793 e tun le download eko yi ati awon eko miran lori website wa www.ekobibeli.org eko bibeli jesu ni bi gbogbo.

0: e ka bo pada ka kiri agba nla yi ka kiri duniya yi abala le ni lorun na la kan lu bayi ni isin yi iwe tin be ni waju mi yi iwe odi orun ni inu iwe owo mi la koko gbugba awon eyan to ti ku si ko se en to ku loni ni isin abi to ku lana abi fodun na mi nna le to ti lo to ko re si ninu iwe yi atojo orun mo ti gbe wa olorun lo gbe iwe yi fun mi olorun lo ma gbe lo le aye gbe nga munisa la olu munisa ma gbe iwe lo le aye mi mo gbo so eje en soju opo le bayi o fanfani eyin te ba fe gbo latodo awon eyan yin tin be ni ajuli orun seyin le eyan lorun se ni baba lorun se mo se ti en se okun yen rerin Mr. Timothy rerin seyin le eyan lorun kogbon Yoruba TV seun tani ka ba yin pe yes 070 69 49 30 00 070 69 49 30 00 tabi ke gba pa bi wole o 070 14 47 5770 awon eyan ti wa loju opo pelu Return of Gbenga Adeboye. Hello e ka le o. Oruko yin ati bi te tin pe wa yi. Lati eleta le tin pe wa yi. E ku ndi radio yin o ko mo ba cut. E dakun ta le ni ajuli orun.
1: Wole baba iya kan.
0: Baba yin ati mama yin.
1: Ara baba iya, baba iya.
0: Okay, baba aya yin leni lorun.
1: Ben.
0: Yes, okay. Kini ilu won and then kilo ko won. Kile pe? Mi o gbo oju opo do yin o da. Oju opo yin o da rara ti rara. Oju opo yin o da. E je tun gbe wo lapa bi. E lo di ko lai. E ka le o. Oruko yin ati bi te tin pe wa yi.
1: Baba
0: ni de Matthew lati bo
1: lati isan Jacobo lawa ni bada
0: lati Jacobo all right ta le ni laju le orun o
1: baba
0: yin le ni lorun omo ilu wo ni baba yin ki lo ko won
1: omo
0: seyin ki lo ruko won
1: baba ni de
0: ni seyin mo nbo o mo wonu wi awon iseyin baba hey olomo tobi en ti mo mama ni baba yin
1: okay
0: inje mo se ten se laju le orun
1: amo da ba ja e ba to
0: oni le mo emi na mo si le so fun yin ise ten se ni ajuli orun oni se awon ti won ma se kini o awon ti won ma se contractor
1: okay
0: engineer contractor so won si ti lowo laju le orun ba se wa yin Inje se fe ka ba yin pe won lale oni.
1: Ebe won.
0: Oya, e je n pe won. Yin ni pe number won sita. Ke ma ba se kini, ke ma ba ko number yen le. E je ka pe won. O tin ring o. O tin ring. Hello. The contractor. E ka le sir. Era se ko jo meta. Omo yin o wa lori live show mi ni Splash FM bayi. Lo ba lo n fe ba yin soro. E o wa loju opo. Oye mo ki baba yin.
1: Ezaleza.
0: Won gbo. Eyin o le eyin o le gbo nkan ti an so emi nikan. Emi kini nikan mo le gbo. Emi nikan mo le gbo.
1: Lawo ko loro ti kale yin ni.
0: Ki le so?
1: Abo ko soro ni.
0: Temi ku oni aboku soro. Ari oku, a lo wo oku lorun. Aboku si gbogbo nkan so on le mi. Yin ti e ba ni ba won so. Kile so? A mo dibo lorun se bibo la fi gbem ki Abiola wole laju le orun. Eyin gan le wa lo dibo. Kile so? SDP na wa lorun bayi. Awon na ma gbo yin bayi. Kile fe baba yin so kile fe gba lowo won ti lowo lorun.
1: Owo ni.
0: Bi elo le fe?
1: Million.
0: How many million? Baba won ni se le fa won 20 million. E fun won. Ah, won la ma fun 20 million. E kira yin ko rire o. E je nbe ri be se gba. Bo ni o se ri gba. Eh. Okay. Eh. So, baba yin ni pe to ba ti di ni aro ola. Se ngbo. Won la won wa ba yin ni odo yin be yen. Awon wa mu yin lo si. Kama wa ewo kini sokunrin ara seyin bayi ma gbo ko fe da mi lo ni sa baba re ni so fun pe awon wa sodo yin won wa mu lo sorun won wa gbe 20 million fun to wa mu pada wa o fe mo ele lo won fe mo oda ele o ni di owo ko ni di e awon eyan ti rerin lo ngboro aye e ti da nkan kan mo ta lo tun leyan lorun ta lo tun leyan lorun mo mo pe leyan e po nbe e lodi ko lai
1: hello
0: e kale
1: mr fawin mo ke pada
0: eyin le pe pada e seun o ya ta le ni lorun
1: baba iya mẹrin
0: okay baba iya mẹrin o ya omo ilu woni ki lo ko won
1: ibadan baba lamidi
0: baba lamidi ibadan baba ti en so leleyi kabiyesi olorun mo mo won lorun ije mo se tan si laju le orun sa yo da fun yin e ma won ti mo se painter ti mo n ba yan kunle kunle nu be ni painter ni won ko si estate nla ti mo ba fe si lorun bayi awon na mo n da mo se lo be ti mo ba mo yan kun ise won se loju aye tele okay an lagbara bi babalawo won ti yonda re fun sunday igbowo won ti gbogbo won ti gbagbara fun sunday igbowo e da kankan mo o ye je n ba yin pe won bayi e je n pe won o tin ringi o tin ringi hello sir the painter of heaven e ka le sir e ko ojo meta alafia lawa omo ti to pe mi o ni on fe ba yin soro o ya e ma ba won soro
1: hello baba
0: won gbo oku etete soro o
1: e ba se di 40 billion
0: ele iferun baba eni o ti e lo fe pa baba idanu lorun igin 40 billion tan nbo lo fe gba si je sa je nbe bo se gba bo ni o se ri gba won na o fun o se bi 40 billion lo pe won ni nkoko so fun o pe o le natan won ni nkoko so fun o pe to ba fe ri gba ekuru ti ya wa so ayinde nta lorun o kokko je tekewe re marun leyin re omi bottle water ti ya paso ma nta lorun o mu bottle re na mefa alakoko nu so ngbo oni ko se nkan kan soro Hello. So wa pelu mi sa.
1: Mo wa pelu mi
0: Leyin yen, baba wa ni o wa lo sibi ti en sin awon si. O wa lo re do nbe lati bi agun mesan, da agun mejila lojo Thursday tin boy. Won la won yo si on si gbowo fun o. Ibi beri won lo wa. Ibi beri na lo wa duro sinjo Thursday latago mesan aro mo lo bi se o iwo sa joko sibe gba gbogbo beri ma wo loju ma wo loju o duro ti baba wa yo si o won jade lati nu sare won wa gbe owo fun o bayi e seun mo ti pe won yo ara o si asa baba won le derubo nigba ti sogun ko le derubo e jan lo soju oja ikede ati pulo oja wa nbe ori eto yo kun fofo fun ikede ati pulo oja mo nbo owo ri amulele
2: flash fm 105.5
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se mantete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn máa ṣe cloud backup tó bá ti wá fi orun rẹ̀ sí gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹ gbọ́ ohun tó máa ń wí
4: Yé, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
3: Se mi o so fun e.
4: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se o ble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
3: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro ti nje data ni ijekuje fun eni ti o ba se amojuto data re.
4: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
5: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
6: Cause I don't win trip to go abroad.
7: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
8: Flash FM Media Academy. Níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí. Àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
9: Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wa?
10: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
11: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kun. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
12: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi di ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
13: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbọ́n mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
12: 0807-112-4000.
13: Flash FM Media Academy, ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: guy, we don't dey talk since. Ha, think I go do my work, eh? We go continue this talk later.
1: Oh boy, you don't talk. How about? You know they tire.
0: Now the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
1: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go.
2: Flash FM 105.5.
3: Aleni lorun.
4: Eka bo pada kaagiri agbanla yi lati eka ikede ati polowo oja wa. Eja pada soju opo tori pe ropo nbe. E lori ko lai.
5: E lori ko lai na.
4: Eka le oruko yin ati bi te tin pe wa.
5: Ah, ba mi dele so sima. Agboni ogo ara ya la so na wa.
4: E sun gan. Ta le ni ni ajuli orun sa.
5: Ah.
4: Iya baba yin omo ilu wo ni ya baba yin sa
5: Ibadan
4: o ma jorosun ya baba yin kini oruko ton mo won si iya oni kini
5: iya laje
4: iya kile pe okay adie awon ti ma nse owo adie mo nbo o ya ladie ya baba yin iya baba yin leleyi Iya baba yin leleyi. Iya dada ni won. Ile ola ni won wa laju ile orun.
5: Alhamdulillah.
4: Iya ini. Iya yi ni yawo ke time ke Abiola laju ile orun.
5: Oluwa se omo.
4: O ye yin e gbo Olorun to bi Allahu Akbar. Iyawo keta MK Abiola. Mama sa mo nbere yin. Mo ni in ti ba yin pade e won ma nbere yin lowo mi
5: e paro
4: won ma ni degbe nga omo mi nko won ma nda ko yin mo ni boya won ma ngbo program mi abi boya won ti gbo olohun wa se kunge leni sababe pade ara won oya eja pe won o ti ringi hello ma e ka le ma o iyawo ke time ke Abiola lorun era mama e le gbo o emi nikan le mi le gbo o en ti ba mo nlo saju ile orun ti ba mo nbo nikan lo le gbo o eyin o le gbo o awon gbo nte nso o o ye mo ki won bayi
5: e ma sagba fun wa
4: won ni tori po ran ti awon lale oni won ni orire oni fi ole o
5: ami ase o
4: won ni gbogbo bi loju ona re o ti pare
5: Ami ase o.
4: Won lori ta je se owo ni won lowo re o.
5: Ami o.
4: Won ni gbogbo bi to ruwede to ta gbongbode iko ni wo be.
5: Ami o, ami yara bi o se o ni
4: ga. So n ta ni nso nu. Ami Olorun. Ami o, se n te fe bere lowo won na nu.
5: Ni wo be wo nu se la leyin.
4: Olorun lo seun. Edu. Amo mo ni nso kankan fun yin, se n gbo.
5: Gbono.
4: Won ni se ranti ayajo ojo ta won ku.
5: Aranti na ni o, aranti.
4: Won wa ni to ba ti dojo, won ni be ba lagbara pupo. Won ni ke kan dogbon dana ranpe ke wa sadu, won la so wa etini ke won jo na. Won ni jo na, awon fe ti alaanu la kan si yin, iwa mo be ti fe se, itan ni sonu. Oda bo. Eseun. Yes. Ta lo ti wa loju opo pelu Return of Gbenga Adeboye lale oni. Ti dan kankan mo emi a mo la julẹ orun a se program kan ni celestia lorun baba o sofa lo ni source yen emi mo wa nko program ba smc laba ni ki baba o sofa wa si ori ofe fun wa o baba o sofa n gba kisa ninu adua eyin celestia si n gba adua ni isin si eseyin na si n gba adua eyin kerubu eyin tori mo lade se si n gbadua eyin te n pe sori number mi yen ori radio station ni e pe si se si n gbadua bi awon baba yen ni isin ni mo ba gbe mic fun baba o so fa o baba ni jiova ile koko mi jiri mo ni otan loni mo ni o se kini o otan ni oni ta lo tu wa lojo opo pelu Return of Gbenga Adeboye lale oni ta le ni laju ile orun a ba yin pe won ebi yin ara yin ore yin aba yin pe won ojule mo yin a pe won lajule orun eni kan ni sama ndibo lorun won ndibo ko sin ti won se lorun wa ma se wedding ko sin ti won se nbe ani ya paso ma factory omi mefa na dale lajule orun baba n ba ri e iya side osupa sauce nla ni dale lorun kerubu sauce ni a dale lajule orun tan ba n gbadua bayi e wo mi oni agbara po

0: en to ba ti ni eyan ni ajule orun iya o tu jeru won mo o iya je won ti ah awon ati ya won ti pin ya niyan tori ko se en to wa lorun ti won ni owo gugu won patapata na lowo lowo gbogbo yin na le meni kan ti an pe ni baba suwe osere theater orilede nigeria to dagbere faye ngba kan atun ati moladun kenkele wi yawo re gbogbo yin na le mo won baba suwe ati moladun won ti pade ara won ni ajuli orun awon mejeji se pawopo won da ile film kan le ni ajuli orun to pe won mo so film nbe won mo so film ni bebe baba suwe olowo lajuli orun baba suwe omedina oko moladun oni owo lajuli orun baba suwe oni nfi anfani so fun yin lale oni pe gbogbo eyan ololufe awon te ti mi isawon ninu ere cinema agbelewo ipe ese o ipe e ko fi awon pelu awon to ranti awon lenu bi ijo mi lo sisin won wa ni leyo kokan la won mo pe number yin eyan ololufe baba suwe lo mo number eni kokan yin o mo pe yin leyo kokan won mo kin ni meni meji bakan na baba suwe lo won gbagbe awon mo ti ohun fi saye bo se konu we mo se nka o olohun gbagbe gbogbo mo mu to n fi sile aye pe lai jina won kan si won iyen la pa abeun yes e je n tun fi oju opo yen le ko to ri pe a dagbere lori eto lale oni 070 69 49 30 00 070 69 49 30 00 tabi ke gba apa bi wole tabi ke gba apa bi wole hello di call yin
1: hello
0: e ka le o
1: hello e ka le o
0: oruko yin ati bi te tin pe mi
1: Ibrahim lati malete ni
0: Ibrahim lati malete ohun e si jo ohun obirin ara malete ta le ni lajuli orun Mr. Ibrahim
1: baba
0: daddy yin daddy okay omo lu won daddy e
1: omo badan ni
0: omo badan ki loruko daddy e
1: Sulaiman
0: ke Sulaiman ni badan mo mo yen wonu we badan ah mo mo daddy e o
1: ah
0: injo mo se ti daddy en si lorun
1: ki o ma o
0: koko kira re ko rire na o seun so mo pe ibadan ta wa yi ani governor ibadan so mo be eh eh so mo pe orun kan lo cover ibadan eh eh daddy eni governor ibadan lorun
1: ah mi ni kata
0: eh eh your daddy is governor in heaven daddy eni governor ibadan eh eh orun to cover ibadan baba re ni gomina be daddy e si lowo ko wole ko tiyan male ko si buburu si oni owo ah in ma nbere re ah ah eyan daadaa baba re tun mem ki abiola lorun won jo ma njeun ni
1: ah eno se owo si mi
0: ah je n koko bo pe na je a pe daddy re o tin ringi eh eh hello sir governor e kale sir your excellency sir era sir yes sir

che a tu ti dena niye iyen so ri eto yin eto wa ido gangan leyi ele to yato si dokido iroyin re daraya la ko tuni ele ta pe amo si kan ni omo luabi splash water 5.5 ele to kale si do gba le funfun balawo lagbegbe felele ni le ibadan adu gbogbo akesi ati ko gbogbo ede fun igbadu eyin ti ajake jado le agbalaye adupe lowo olodun to so wa pada layo ati di alaafia lale yi ta si nigbagbo pe ba se de laafia na la beyin ti adan la laafia alaafia ti wa ti yin odidi fi afia logo olodun e mo gbagbe pa tun ma ji ko to ti ka se lale yi *347*1004*1#. Code yen ni yen awon eyan gbenu si ka se lala legan olo ti play ka se ti pe e je ka se e ba ti play ka se lale ni e ti je lati jo yi asiri idanwo mo be si yin leti hun awon eyan je ka se lala legan o mo ja yin ton awon ti o si je ka se lala lewon ni je yin si won ni ja yin si ile tori e mo se ni mo ja yin si bayen ede ku mo ra ti cash at 2 years cash e podun meji awon eyan to ma gbenu si cashport fun yen na iyen o diwin ni ojojumo lowo to ra ma yi ko to wo lale yi bi nkan se ri lapa abe yen niyan oga wa tudi olawo lo lo tun to ale struggle si ja ni oloko dadan lo ko mi oloko ele to ndara royin re deraja lori afefe lede yoruba ti antia the sport actor actually to wa active e wo wa Facebook splash 15.5 ibadan tabi ni TikTok at sijani oloko dada sport actor on TikTok o mo le nbe yen na eyin ti Manchester United agba bolu fun iko ti Atalanta omo bibi orilede Brazil baba nso nipa Ederson eleti ti royin ti jade lati bi ose bi melo kan pe man u ti won ti yanju gbogbo e o tun ti ona tu oro tun ti babo mi yo bayi o boya ma yo le pada gbe omo yi mo kini ti sele bayi iyan lori ti Ederson agba bolu fun iko ti Atalanta o na lo World Cup sugbon won ti ja forilede Brazil ibo ni nkan de duro bayi to fi di pe boya ma yo le pada gbe mo ta ba so nipa Ederson ohun an bo lapa abe yen ifigamaga to waye la ni Egypt ati orilede ti Argentina lana oluko ni ti orilede ti Argentina abi oluko ni orilede Egypt ta ba so nipa Ozamazan o se logo kan lana ti opolopo to nya opolopo lenu pe iru ewo kilo ko eleyi to ga mo pe nti oluko ni ohun se o fi pass message ni sugbon iru message to fi pass awon opolopo ni ebe eleya meya ni o fi bu eleya meya ni awon kan ni elede sede ni awon kan ni kini kan si kini kan ni nigba won wa bi oluko ni agba oje ti orilede ti Egypt ta ba so nipa Ozamazan pe baba edakun logo te se lana o te gbe owo meji te gbo owo meji le ra won bayi bigba te yan ba ko x kini tun mo to ki le gba lero te fi se be oni ohun o gba kankan lero oni sugbon ohun ka wo pe ona lati fi ehunu pe nti sele odumohunu in to hun mo tumo esinu o pe ti nkan o ba tin lo ti o lo bo ti ye ko lo to hun ba wa nbe to ba ti je pe bi to pe to hun ba ti soro soke bayi won ni gbo to hun ba so sugbon to hun ba ti show sign won o ti mo to hun so pe to hun mo se nu o ti nkan o ba ti lo bo ti ye o lo o lo hun mo nowo bayi awon ti wa on TikTok ati Facebook won ti get e ba fáwọn tí ò bá wò fi gabaga àná ó ní tó ṣẹlẹ̀ nú òun ò fi búyàn kankan o òun ò fi bú èbú ẹlẹ́yàmẹ̀yà o ṣùgbọ́n ó súnmọ́ kí olùkọ́ ní orílẹ̀-èdè egypt kó padà jìyà
niwaju ajo fifa eni se awo se ri style to se yen oluko ni o se mo ri o na ti se n to jomo be lodun 2010 ninu ko bi agbabolu ti inter milan ohun na se n to jomo be nigba ti officiate na to ohun na binu si sowo tuko adari ayo ohun na ba nowo bayi nigba ti won si ba pa to ba oluko ti o se mo ri o tu won ni style ti oluko ni o se mo ri o to se yen won na fi mo bu awon to wa ni ogba ogba ituni ro ni o we abi kan so fun yan yi pe ah in to se yi ewon lo lo o ti ye yin ba yen pe ti enikan ba se nkankan tenikan ba wa se owo si eni yen be in to so fe ni yen ni pe in to danwo yi o pada lu ewon pe nti oluko ni orilede ti Egypt in to gbiyanju ati so fun adari ayo to dari ifigabaga ni pe pelu gbogbo ranranda to se yi o lu ewon ewon lo pari aye re si won ni itumo eniyan o sugbon o so pe ohun o fi bebu eleya meya ohun kan fi ti nkan ba ti lo bi o ti yo lo lohun ma fi ewun nu won oluko ni o se mo ri o lodun 2010 yen o lo won fun ni suspension ifigabaga meta won fun won suspend e fun ifigabaga meta ta ba so ni pe oluko ni o se mo ri o ka wa mo wo ti o pada keyin oluko ni orilede si Egypt na ka wo ti o pada keyin ti e na bayi wo mo ba se se sign o salaye you go explain tire star 347 star 1004 star 1 hash code yen niyan lati gbenu si cash e won o ni pe yi ko to lale yi o beyin na ba en ba lo lojojumo tawon eyan je 2525b je 25000 je 25000 lale ana o tun ma ze lale yi na eje ate sowo waju ka ku orilede si Egypt orilede Portugal ti kede oluko ni mi o leyin igba ti oluko ni baba so nipa oluko ni Roberto Martinez to hun ti ku ni ipo gege bi oluko ni agba oje to orilede si Egypt oluko ni kan ti Anasuri tele tele oluko ni Jesus o ni won kede gege bi oluko ni kan ti agba oje to orilede Portugal bayi omo bibi Portugal na lohun na adehun odun merin to towo bo o ni o fi mo tuko orilede ti Portugal to si je pe in ta gbo ni pe Pepe ti mo agba bolu lowo eyin fun orilede Portugal ngba kan to tun je agba bolu fun kan ti Madrid na o na o darapo mo igbimo oluko ni labe ba oluko ni George Jesus lati mo teso wajo gege bi oluko ni gege bi ta gbo nu o lati beyin ka tun sowo waju onikaluku lo fe ma lo anfani article 27 ti ajo fifa ti won lo lati fun folarin balogun agbabolu iko ti orilede ti US lanfani ati koju orilede ti Belgium iko orilede France na lawon na ba wo pe to mo ja ka won na je promo article 27 o kaadi ayirin eleti yellow card eleti Michael Lise ele to gba koju iko ebi agbabolu ti Paraguay ni orilede France ba appeal yellow card yen pe nti Michael Lise se njo yen ko wo ti yellow card o pe kan dakun ki ajo FIFA elo article elo at boya article 27 elo ni o boya article 52 ni o abatiku 1 million e ba wa yi ke yellow card yen pada e ba wa yo common ni yellow card nle mo ki lo fa gangan ti orilede France se gbe igbese yi bo de se pe api yen ajo FIFA ti reject e won ti danu pe in to fa ti orilede France ti se api ni pe bo se wa ni yellow card yen to ba fi le gba yellow card ko ju orilede Morocco ni ipele quarter final yo padanu ipele semi final idi niyan ti won se api kaadi ayirin yen pe tan ba ti e le ba won lo article kan boya article 27 ni o boya article 52 ni o tan ba le ba won yi yellow card yen kan ba won yo ku nbe iba wa gba yellow card ko ju orilede ti ko yo orilede ti Morocco yo lanfani ati gba semi final ogbon ti France danu sugbon won ti da ejo unu ti ketike o France o won je
one je *347 *1004 *1#. Tabi www website o lo bayi USSD code ni lo USSD code ni lo bayi bayi tawo yan si gbenu si gidigidi gan ni ka se ati sumo bi ati yi ko to die die e wo wa Facebook splash 15.5 Ibadan tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor hey baba se venga baba se ve ka te to bo eje ngbabe yen eje ngbabe yen baba se venga ni idije fi eye agbaye ti lo lowo yi pe laipe lohun so pe ko si orilede kankan to le gba woko to ju orilede France lo ki se pe to pe ohun wa lati France o sugbon France pe tan yanyan won pe debi pe awon tin be lori aga won gan ti ba wa lori lede mi first 11 player ni won baba so be baba tun ti asan kan mi bayi pe looto la won so pe idije fi eye agbaye orilede France ni o ni lo ni kimi lo ni awon agbabolu to da ju lati gba baba wa ni kati e wa so wi pe orilede kan le na France jade ko woko pe yato si orilede Spain Spain ni kan lo le na France jade ko woko awon eyan wa bi baba pe ki le ri o te fi so pe orilede Spain ni kan lo ni jobojobo lapa to le na France jade ni woko baba ale azevenga wa ni pe technically ta ba so nipa football technicalities technical the technical of football pe Spain ni mo bolu gbajo France lo technically baba won so be mi ko in to le google ni o ehn lopolopo ti yan ba ti so to je won ba e mo ya pe to iteyan to po ni a ko leyin odo en to train wa ba yen en to si ko wa se na ise be baba Azevenga lo so be pe technically football technicalities ebo mo tun le lo omo mi tin be bi ebo mo tun le lo pe ta ba so nipa pe ball gangan football ogbon atinuda to so mo football pe Spain mo ball gbaju France lo o sugbon individual brilliance orilede si France won daju anybody lo work up sugbon technically Spain daju France lo Azevenga lo so be pe ka wa ni orilede kan fe na France jade boja orilede Spain Azevenga lo so be mi ko ati sumo bi ati yi ko to *347 *1004 *1# code yen niyan lati gbenu si cashier eja so wo waju papapa agba bolu nigba kan fun orilede ti Portugal ta ba so nipa Ricardo Quaresma ohun ati Wayne Rooney won je odi mimo fun Fitia Joao Neves ati Bruno Fernandes pe alabosi ni eyin meteta alabosi ni eyin meteta pe gbogbo otete se mo Cristiano Ronaldo oni beyin o ba mo beyin o ba foranu fi gabaga yin pe esote Ronaldo pe o han si gbogbo aye tan yanyan nipa isowo gba bolu eyin meteta wi pe ota le je si Cristiano Ronaldo Quaresma ti Wayne Rooney ni won so be o pe isowo gba bolu Bruno Fernandes Fitia ati Joao Neves won mo bi won se n gba bolu ote pe awon kan wa tan ba n gba bolu ote bayi koda yo le fun awon tin wo bolu lati mo pe eleyi bolu ote ni gba o oni sugbon Fitia Joao Neves ati Bruno Fernandes awon meteta yen o han yi pe abateni je ni won fe bati Cristiano Ronaldo je ni pe o han baje en to ba se n wo bolu gan nisin yo mo yi pe awon meteta yen ota number 1 ni won je fun Cristiano Ronaldo gege bi Ricardo Quaresma agba bolu orilede ti Portugal tele ni won ati Wayne Rooney gege bo se jodi bi mo nu pe won mo bolu ote gba o ti yanju o ti so show pe awon eleyi won tani je Ronaldo lodo awon eleyi
kajon ti won ti so kajo yen segbe a so ton ti so o sugbon so won gba ballu won o fi han pe ota number 1 o ni won je fo Cristiano Ronaldo bi nkan se rinu eja so wo waju ogo iwo lo kan lale lati je cash e *347*1004*#. Code yen ni yen ko mo da bi gba to je pe mo se kini e mo te code yen lowo ni won e loloko dana yikoto ati sumo bi ati yikoto bayi

mo ki gbogbo olugbọ mi ijade ijado ni gbogbo bi te tin lanfani lati gbọ mi ni ale yi e ka le o gbogbo eyan omo Olorun oni ni ojo kejo to ba se ami bi to duro si yen tabi te tin gbọ mi gbogbo nkan yo jora won aye re yo jo nkan jo lowo ti na in the mighty name of Jesus pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun won ni ki nje ise kan fun yin lale bo ki n to bo sinu e ki n to so nkan kan ki n to ti e se nkan kan to by system o swing ni nkan jora won fun oju oni ni ojo kejo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbomi ya jo ki Olorun re ya jo dupe lowo e e kan mo nawo soke gbogbo eyan omo Olorun gbogbo aso tele ti baba wa ninu Oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu Oluwa lapapo bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Olorun oni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo yin na mu ki it is wonderful. So without wasting time, Emma bo, eja gbadua meta ti Olorun ki ko. Convention ti bere lo ni rabaji gan, bi ogo se nje ti Olorun. And adua meta ni Olorun ki ko ni wo ojo bayi. Enikan ni esawu, alakoko ladua ope, sa aje ni gbesi ope ni. Awati emo pa aje ni gbesi ope pelu gbogbo nto denwo fun wa lana. We appreciate Jesus. Adupe fun igbaradi fun birthday pastor Mrs. Temitayo Dekunle as well gbogbo eyan omo Olorun so le jajo gbadua meta ti Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope bibeli so wipe oni eyin eyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigba to ba dupe ni eyin olope lope yeda e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer eje pastor Mrs. Temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni.

0: won sa gbe monso yen wa bi last week mo wa gbo testimony boda kan to ni abro on wa ni outside ipe o ti se awon kini kankan ipe o lohun fe ra jet ipe oni ko do mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa jet o de dije of Friday Saturday ni birthday daddy wa o de di Friday mi so ni sin fun won o ko se anybody le mo de do mi esile
1: eyin na do mi le eyin na fe graduate
0: mo wa rin lori e mo wa ni mo wa moto tutun moto yi mi o fe mo jare moto tutun mo wa moto tutun o se diro le Sunday niyan mo se gba gate wa gba omo wa lo si gate eni yan wa ni open the big gate open the big gate
1: the big gate not the small
0: yes mo se wa moto wole niyan daddy wa te wa sinle o wa ni ka fun daddy birthday gifts moto tutun
1: ewo na ewo mi moto ti baba kin baba bi se won fi toro en to gbe birthday gift wa kin lo fi moto se e so be ntin be legbe yin ore igbe odun mejo esu ti fe fi an se yeye pa awon omo ori facebook won ti fe fi an se yeye pa awon ya bu tin be lori facebook won ti fe fi an se yeye pa o ni dede rin o gbe moto le o renu pe mo owo ohun so si di moto o ni ase pe ko si laye o ore igbeyin ni eniyan ma bo pe titi e wa jere isore oni ma sere mo sore ko gbe mi mama ti yin na nbo ki mo wi
0: o nbo
2: nice e wo nkan o bi ni aye se ri niyan mo nbo e je nfele ma se lo
3: praise the lord mo dupe lo olorun emi na fe so eri mi ni ati 2022 ni mo tin tele pe
1: le tin tele mi o gba awon eyan gan ti pe leyin mi
3: iyawo mi ni o introduce me firstly mi nko ogbo won wo pe iro ni
1: o mo pa awon ologun
3: so ojo kan mo sha wa sun bo se ngbo mo ngbo latinu so
1: ati nu le tin gbo wa
3: be emi e sha so fun mi pe this man is a real man of God ati gba yen ni mo ti wa bere si ni tele ipe yen so omo lo le wa de iba an woju oluwa fun
1: e n woju oluwa fun omo
3: be yawo mi na wa bi so asha expect and expect igba kan ile fokun nigba emi o wa program o loyin o ni miscarriage but
1: leyin gba mo fokun won wa loyun o tun wa di miscarriage ni ise nko
3: ko ti loyin
1: e ba n pe won yin tun fowo kan won yin fowo tun kan ni e meji jesu fowo ka foju
3: babe
1: babe mo fe fowo kan babe won mo e pe won
3: babe
1: ki lo ko won
3: o wa jin o ma wa
1: o wo awon ti mo pe yin le se babe babe e ba mi ki ore nte o aba mi ki ore nte o oto abe wo na ti yin eyin ni babe yes in for work kan yin e ko yin wa ba mi in September
3: so asha expect pe ko lohun se dada fun wa sha wa ran yan se testimony pe ko lohun fun wa na testimony ti wa enikan nibi 2 months ago lo ko fun ya o mi ni 1 million
1: elo
3: 1 million
1: no we owo to gba ru e ran ba ji o si ami bi binu mi mo se ankeli pe oran si o ekipe ma rowo sit down
3: so igba ti e wa si osogbo
1: ti mo wo osogbo se ti mo wa last
3: te wa last presently te wa last month so mo wa ni program e ya o mi na wa nbe so e sha ni amaru
1: mo le rowo
3: mo sha claim e so nkan kan sha sele throughout that week so igba ta wa ni last Sunday of July mo wa ni church losogbo na so e sha ni ki gugu anowo ipe itoku ki osu yen pari ipe ojo meji to ku yen ipe awon kan wa ri owo ipe owo ti won gba ri mo sha claim e ati jodon ti bi mi ni owo million
1: e wo million ẹyin kan break record lo fi
3: ma ba won eyan se nkan million to ma wonu account mi ma ba won se mi mu wo won ma ba won se igba mi o le se 5000 lo anu account mi 5 million a wole ma de ba won
1: e si clear re fun won
3: ben so igba to ma di irole jo yen gogogo aburo mi kan wa pe npe ah ohun ti en ba mi ko awon wo kan jo pa awon wo kekeke kan ohun ti n ba mi tujo pe ohun ma send e nisin so igba to ma se die ti won ma wo fun mi mo kan ri 1.8
1: 1.8 million.
3: Ẹ̀rí mi nìyẹn sà.
1: Ọba yín ṣàjọ. Mo ti ń bọ́ sa àwọn owó kan jọ. Pẹ̀lú àṣẹ àti májẹ̀mú. Owó tó rí kó jọ fúnra rẹ̀ rí. Bàbá ẹ̀yin bàbá bàbá yìí ẹ̀yin màmá màmá yìí ọ̀run yọ̀ǹde ẹ̀fọ́. Owó tó rò pó lè gbà. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àmì yẹn ni ẹ ṣe irú kọ́ńtíráàtì tó rò pó lè gbà èmi ọmọ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ owó ọmọ ń sọ yìí lágbára ẹni tó ní ìpè lórí mi lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì owó yẹn jáde fún ọ. Ẹ̀rọ̀wó sàyè ẹ̀rọ̀wó lò atẹ́gùn owó kan pẹ́lú yẹn ẹ máa bilẹ̀ lọ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ súnmọ́ mi. Ẹ tún gbé táìtì ẹ̀ wá táìtì rẹ̀ wọ́n mú lọ yìí o wọ́n fẹ́ fi hàn mí ni pé àlóòótọ́ ni tí mò ń sọ yìí torí àwọn nǹkan mọ̀ ní rọ́ ni kí ló dé tó ní lè san táìtì nígbà tí èsè wọ́n lo ṣiṣẹ́ rẹ̀ owó tí ẹn bọ́ ṣàjọ ẹnìkan ní ṣe 180 280 ni pẹ̀lú tiwọn náà.
2: Nice àpẹẹrẹ abàmì nìyẹn lórí nóòtì yẹn ni ó jẹ́ ń sọ fún ọ pé ọjọ́ tí ẹ̀dá bá dá Jésù olùgbàlà mọ̀ ayé rẹ̀ a sì dùn a sì máa dán. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ní ìdá mẹ́wàá tó ní ọrẹ tó fẹ́ san màá fún yín ní account number church ẹ wá gbọ́ irú ọrẹ tẹ fẹ́ rú ẹbọ àánú olúwa jèmi náà rówó òjò báyẹn lọ ẹ̀yin kan bẹ tẹ̀ sì fẹ́ san ọrẹ májẹ̀mú yín náà opportunity ni ẹ lè lo account number yìí
4: 19 66 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bí yìn ọ̀bá sì wọlé ẹlò ilé 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank nìyẹn Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade
2: enikan ni woli awon wa tan sojo ibi o so o be so mo ti yawo mi ola ni ti e wa kunle kin gbadua fun yin ma tun gbadua fun won church loni ateyin te mark wedding anniversary yin na
4: juna me kapa aladasha mo so tele agbara olohun tin mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary any kind of my first short testimony 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin
5: onkile omile onkile omile
6: Splash 105.5 FM, the integrity station.
7: Kekule gba o ko so fun toko. Splash FM 105.5. So fun ko ye ko sama na o. Adanokule leyi.

a ba ni ko ma bo wi pe akoko ti to bayi awon iye bayi la won ma fun ile bayi ni o wa nkan bayi ni o se nkan bayi ni o se wa nkan bayi ni o se won sa salaye fun gbogbo opportunity wa po re re re re re re re re re ọkọ̀ ẹ̀ náà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí.